0: islagmit kung dako imong buyon, dako chance nga may fatty liver ka. Likayi ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
1: Mm. Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Dok Ramil oy seeing may panglawas ampingan.
1: Dili abo suhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500,
2: mapalit sa pinakaduol ng butika sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guban pang makabalatian.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
4: Mag-Mighty C na!
3: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
4: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pumasang ang butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pumasang sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
10: Max 4 Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Max 4 Biotics.
9: Kabulig sa pagparami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan,
9: mag-Clinica Max 4 Biotics.
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Ipik
11: Extend food supplement for men.
13: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayura, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
14: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At ang sa September 15 na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandrea Manpower Services Company.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Tulungan nun sa mga labas o preskong mga balita, batas sa komentaryo o serbisyo publiko, o tinaw sa mga lubog nga issue, like kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, o luto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na issue at kasabihin ng bayan, Foro de los Pueblos.
1: Las 8, Nuwaybe.
2: Yes, sa mga katigulangan dira, mga tatay, mga angkol, nga wala gyud mo puwersa sa iyong romansa kauban imong asawa, no? Kay kutob na lang gyud mo sa nauna nga moinani pa, no? Makig-away sa paglabing-labing pero wala na jud, wala na joy puwersa imong kargada. Itumar na lang yung extend food supplement for men para ma-extend og upat ka rounds imbis sa usara ka rounds hamahimo nang lima, no? Dili inyo haamoy mo extend ang yung rounds. So magdugay yung paglabing-labing kauban ni Mrs. Way labot tong kirida kay para way kulata, no? Extend food supplement for men. Bintan niyo na usa ka oras sa dili pa mo maglabing-labing.
1: Grabe ya kirida na appeal pa.
2: Okay,
1: lahi po to ang is kirida. Lahi po to. Ang extend mga ka K5, mapalit yun siya sa mga butika nationwide. Diri sa Dakbayan, San Carlos, of course. Naadiha ang ato ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Naa sila sa Barrick Building Region, Bigostilo Street, Barangay 3, aning Dakbayan, mga ka K5. Walay rason nga di tamamalit dito kung wala na puwersa ang inyuhang Fugalite.
2: Oh. Ayun!
1: Sa mga barangay, of course, mapalit na diha sa may Sitio Sangi. No? Sitio Sangi, Rizal, San Carlos, kay Tatay Teofino. Teofins man yung nabutang.
2: Teofins. Na-English na Teofins.
1: Teofino Goroni, no?
2: Teofino.
1: Prahes, no? Kay Tatay, kay Kagawad, Richard Jutay, sa Marcelo Calatrava, na po diha. Grabe ya. Mangumpra si Tatay o si Kagawa Jutay rong adlawa kay Five Pump.
2: Ayun! Hurot na diyan yung kwan di ay.
1: Si Neriel daw, si Neriel, basig mo anha dira sa K5. Liyog kog atiman anak niya ha. Magpa-picture mo, pa-picture.
2: Sure, pakunda ka meron.
1: Sige. Bitaw ko, no? Okay, Tatay Efren po, Dimitria, diha sa Sambag 2, Ermita, si Paway na po diha.
2: Mm-hmm.
1: Josephine Indere sa Barangay 2, Cecilia Villa Cruces sa Tranquilino, Barangay Rizal. Cecilia or Janine Cubero, si Barangay Kagawad niya. Si Barangay Kagawad, Janine Cubero, diha sa May Buena Vista, Calatrava. Nana Iba Villa de Gracia sa Orban Rizal. Nilia Langungan, Miercolisan Prosperidad na po diha. Okay, Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapon, Guadalupe. Kay Nana Erlinda Espanya sa Medina. Tops view na diha, na may baligya diha ha. Kay Madam Gretchen Indere sa Bonifacio Barangay 5. Kay Carmelita Barbicho na sa Barangay Bagunbon. Napod dira kay Nanay Pasita sa Tinggasin sa Panuulan, Barangay Guadalupe, San Carlos.
2: Ayon.
1: Nanay Agnes Garingo or Nanay Agnes Garingo sa Phase 4 Block 12, Barangay Rizal. Gray Sagang, okay na mention ko na ganiha. Mao na yung mga resellers na to or mga gusto ninyo mamalit nga diha sa inyong barangay, pangitaan ning mga tawhana kay naa na diha ang produkto sa ato ang Doc Alternativo Medicina and Wellness Center pagka ka K5. All right?
0: Mag-mainit na issue at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
1: Si Nanay Nilia, oh, paradiro na minaw di ay. Good morning, Sir Bri and Man Pam. Pa-shout out ko sa mga user nako sa DTX, sir. And ni Ma'am si Madam Arlene daw, si Mads Amay, si Kitang Kantohos og Urban or uban pa nga nanguha dire sa balay. Good morning natong tanan. Ay, nanguha.
2: Nangawat.
1: Namalit
2: na siya. Oh, napon si Tristan Wyatt Gulay, may buntag kaki 5 Brian o kaki 5 Pam.
1: Mm-hmm. Virgil Salgado, good morning po. Si Pamela Pirater may buntag. No? Naminaw po. Sige. Available na ba si ka K5 John Bersales, no? I-check na
2: available to. Available na K5 MJ. Wait, a while.
1: sige. Kay ato ang susihon kung tagpila ang presyo jud ba sa baboy kada kilo diris Dakbayan. Kuani ato nindot ni kay aron ang ato ang mga mamalitay diha na sila ideya K5 pump.
2: Yes, na ni sir idea nga ni Brato na di ay so ni tawhay kay buka urog karni.
1: bitaw, no? Pero natingala bi ako.
2: Nga naman.
1: Brato, brato ang presyo sa kilos baboy, pero pag abot dito sa karinderiya,
2: pwedeng mahal.
1: Mahal gyapon unya gagmay og hiwa.
2: Kung imo tinud-unog kaon o sa kalamon ra jud.
1: Aw sara oy, galing kay imo ginagmay ra kayo ba para mapantay-pantay nimo sa imong kanuon po diha ba?
2: So
1: ayaw ato ayo pug patamiin ninyo kamahal na oy, maluoy pud mo.
2: Ginan siya tagaliog.
1: Ya, tagaliog na punga-punga tawo ba? Di. Way ka punga-punga sa gutom, ka punga-punga sa kamahal.
2: Sige, ato hibawin ang presyo ni K5 Jong Versalles, K5 Rai.
1: Oh, K5 Jong, may buntag diha K5 Jong. Oh, yes, K5 Rai. Oh, wala pa.
3: Wala pa. Ay, yes. Yes, okay, K5 Rai.
1: Oh, sige, kumusta ang baboy diha? Patay na.
3: Mabati ni.
2: Patay na.
3: Ipadungo.
2: Ah, di ka kadungog? Oh.
1: Sala, wala di ka dungog pa. Oh, nabungol na.
2: Ay sa ha, ay sa.
1: Ah, sige.
3: Keep it right. Kala.
1: Oh, tira.
2: Tira kay Five Jong.
3: Ay sa ko na ba? Oh, try ko na kung dial number ko na ba?
1: Oh, sige. On air ato ang. Osbi. Pasensya mga tagpaminaw ha. Lord Habone, good morning. Salamat kay mga ka-K5 ba. Aha. So, gina-check na to si K5 Jong Versalles mga ka-K5 sa mga balita gikag merkado, no? Talagsa ra man ta mo balita og merkado jud kay kinang karon drama ni because sa presyo ligay sa mga palaliton nga nagmahal.
2: May pampalaliton. Nagmahal na.
1: Oo, oh, may pampalaliton nagmahal. Ikaw, wa na dyan gimahal.
2: Aray mo!
1: Iwas.
2: Iwas eh. Grabe ito.
1: Oh, naana siya?
2: Gi-plaster pa. Hindi siya kadungog sa ato.
1: Sige, while waiting mga K5, mamaligya sa ta. Basig na amoy mga ORCR sa sakyanan. Di gani, titulo sa yuta o balay. Ang yuta dapat commercial na. Dili ng agricultural. Kaya di dyan na ma-appeal na. Gusto po ninyo nga magkuan mo, magpa-finance mo, na magpa-finance mo sa pagpalit og sakyanan, di gani balay, tabangan mo sa Asialink Finance Corporation. Ang Asialink Finance Corporation mga ka-K5, ganawat ana ORCR, titulo, financing ana ba na?
2: Mm-hmm.
1: Ang pinakanindot nila kay taas silang appraisal K5 PAM.
2: Kumbaga,
1: mag-appraise sila sa sakyanan or balay ba na? May justice ba? May hustisya? Dili kay murag pangayo ang pag-appraise kay 5 pump.
2: Mo na ninud dira nya ang nakanindot pa jud baba kay lang interest no.
1: Nubo ang interest kay 5 pump.
2: Yeah, perfect.
1: Usap
2: yun
1: na, ka factor nga dapat dira mo sa Asialink Finance Corporation kay kinang mubo ang interest taas ang appraisal.
2: Yoy.
1: Ang pinakanindot pa jud kay amumahon mong tarong jud diha ba grabe na sila mo entertain diha. Kinang ilang front desk diha nga duha ka buok kinang gupuhon kaayo nga si nalimot ko sa ngalan
2: mga ano? Smiling kaya, kayo may kay mo accommodate og kanang mga bisita customer
1: bitaw bisag ulay katawanan mo katawa de joke raoy onya ang ilang boss jud diha ay lang BM nila ilang board member or branch manager di ay si Sir Celso Cabatuan Jr. nga mahilig sa talaba talaba ning iha
2: pinili kan kay Sir Celso.
1: Oh, tingon siya nga, kaong kagtalaba kay Fibray, link ko, pag naa siya, lami binang talaba, bisag usa ka buok. Oh, grubihan. Ha? Grubihan ng iya ha? Ako, akay mo kaon ko, tag-usama na kayahong, usa ka kuan ba, ka-serve. Iya, usa na dyan ka buok talaba ang iyahang gusto.
2: Uy, nanindi. Yes, okay na si K5 Jong, Fibray.
1: Pahumana sa ko, K5 Jong. Oh. Ang Asialink Finance Corporation, naana sila dira sa Center Mall sa Atbang sa Emerald. No? Good morning to Sir Celso Cabatuan Jr. Oo nga, si alias Talaba. Ayang Mrs. Ronaminaw, lihog lang kong labay o kaldiro. Thank you. Okay. Ni Anang Baboy, presyo, K5 Jong. May bunta, K5 Jong. K5 Jong?
3: K5 Rai, na choppy. Ay, sa number ko mo tawag, sa number. Hindi magsilbi sa kwan, dari sa kininihan, video call.
1: Oh, sige, sige. Nag-shopping. Nag-shopping siya.
2: Nag-shopping. Nag-shopping. Ang signal ni K5 Jong, mga kaki-5. Video.
1: Last 8, 19.
2: Pulupigato yung signal, K5, Brian, no?
1: Oh, pigaw signal ang merkado, no? Basi, kuhaan ka diha.
2: Sige, taguan ka diha.
1: Oh, bitaw, no? Ingon ang mga baboy diha nga. Ah. Sige, ato ang paaboton si Kaki-5 Jong, mga Kaki-5. Aron nga mahibawaan dyan nato ni ang presyo diha. O niya, naunta, naka-live, naunta siya, oh.
2: Na.
1: Oh, naka-live, naunta siya, no? Gwapor ba kay tawhanan ni si Jong Versalis, no? No?
2: Sige, back to you, K5 Jong.
1: Ano na diha?
4: Yes, K5, Brian. Live sa karong bridge, may barkado publiko rin atong dakbel sa Carlos. Aron atong ibawon na kita, Brian, kung unsa yung pinaka-latest na presyo karon sa karning baboy din ito to ang dakbayan. Sir, may buntag. Pusta po ang presyo baboy talaga. Adari lang busing rin. Adari lang. Kaya hoy na mo.
1: Asapit ka slato.
4: Live sa rin. At ito basta presyo baboy na ito karon. Hindi ito kumukuha na na ako. Kailan ka po? Sige, sige. Lahat ito speakers. Lahat ito speakers si Kebra.
1: Ang baboy na lang. Ang baboy na lang. Ang karne lang. Ang karne lang.
4: Sir, excuse me, sa pila precious baboy ko na to 60.
1: Ano, brato na dyan?
4: Lain na kayo.
1: May na-hadlock sila sa... Mauta na rin, nag-presyo.
4: Ate, may ito, 20.
2: Presyo, rumo na.
4: Ang supply, sir. Ano sa supply, sir? Ay, nag-agay baboy. Nag-agay baboy. Pero yung brato, nag-agay baboy. Nag-agay baboy. Ako po na kumprahan ko. Sa'yo, schedule ko na sila lahat. Sa'yo, lahat na paglay baboy ba? Narasay ko kayo. Kaya ako, sa inyo ang bahay. Ako, may wiginan siya kayo. Wiginan yung ako. Nga naman daw, ano ni Brato man, nung namo idea? So, saan, dapagod ni kayong baboy kayo. Dapagod tayo ba? Dapagod rin siya kayong baboy. Sa'yo ba, Bray?
1: Aha.
4: To 60, sir. To 60, kaya na dry.
1: Uy, mayo lagi na.
4: To 60. Ano ba, hindi siguro din siya. Sila kaya nang
1: sige, sige, sige.
4: Kaya na magkano. I like that, man. Kaya na dry.
1: Sige, to 60, K5 Jong. To 60.
4: Kaya na dry.
1: Oh, 260 ang kilo rons, baboy.
4: Oh, to 60. Sa unang pila ni, sir? 320. 320 sa una sa Kiba Bray.
1: 320. Uy, nindot ha. Sa Shinta Jod ang nabuhin.
4: Kanya, sa ito may bawaan, tungkol aning ASF.
1: Aha.
4: O niya, yung usap sa mga rason nga medyo ni Kwan, medyo ni Kunhod ang kininiang precious carning baboy. Hindi lang din sa ito ang rakbayan, kundi nakipusap sa silingan ng mga sa mga lugar.
1: Okay.
4: Kiba Bray?
1: Oh, sige, go ahead, Kiba Jong. Go ahead.
4: Wala, hindi madungog dyan.
1: Hello, K5 Jong. Hello, K5 Jong. Sige, padayon lang.
4: So, 260, unod din sir, 260. Ang kining pan, sir, ang kining ulo, sir. Ulo, 150, ulo. 150, anti-il, 220. Ang usap pala, yung pan, ribs, sir, no? Ang kining tingin niya, sir. Oo. So, naarad rin na pita mag-range sa K5 Rai sa... Yes, K5 Rai?
1: Sige, go ahead, K5 Jong. Naminaw me.
4: Okay. Na mag-range sa 260 up to 280 from 300 plus ang sagad na presyo sa ito ang karneng baboy karong butaga din sa merkado publiko ng atong nakbayad sa San Carlos. Sige lang, ato aning i-follow up with you sa veterinary office ito ang nakbayad sa San Carlos. Kamusta po na nila monitoring o kung sa kahit mga possible implications na yun eh, ganong mahal man kayo baboy. Kaya according din sa ito ang nahinabi niya matador, tag-hundred daw kayo ang ganyang supply sa karneng baboy ng Kita Bray. So, sa nilang nakita na rason ganong adunay pagkunhod sa ganyang presyo. Nataas kayo ang supply.
1: Aha. Sige, kini so, na lang Kita Job, no?
4: Kini na lang tinirigisyon ni Kwan, tinirigisyon niya magkabanta sa mga 280, 260 up to 280 din sa kapatak o 300 up to 400 unlike ato nga nangaging nga katuigan kini February.
1: Oh, maayo kaayo kay Pep Jong mag 260.
4: Sa bonus nga mahatod nga report permuta sa gikan dinhi sa merkado publiko para sa CPK5 Ralph Francisco para sa Foro de los Cumbres program dahil kato sa D3 Baltic Summit in Ulm. May ito siya. Kasi kita bagong bersalas para sa kampiyon ng balita sa BCB ko kaling awan sa Nagro, Steve Adu. Atan.
0: Pagamainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
1: Salamat, K5 Jong, sa mga balita. K5 Pam, 260 ang kilos baboy.
2: Grato, ha? Tungod sa kadaghan nga supply, K5 Bray.
1: Tungod sa kadaghan sa supply, no? Mm. Ana, day na. Kung mudaghan ang supply, mumubo. Kung kulang ang supply,
2: mutaas.
1: Mumahal.
2: No?
1: So, kining mga karindiriya na to diha, ayaw mo patama nga ang inyuhang presyo sa kada hiwa,
2: 50,
1: 60, ang kada kuon, usara ka, bisag kuang gani, gamay pa sa usa kalamoy, kipay pam!
2: Correct.
1: Grato na kaayo ron ang precious baboy, kipay pam!
2: So, katungulan ng kabalo, magdahong rapod, katungulan ng kabalo sa presyo, kumukaon sa krender yan, nagtuo rapod to sila nga, ay mahal siguro ang baboy, kaya mauman ni serve nila, gamay kayo. Oh.
1: Tingala so, di ko, tingala di ko nga si Kakifay Barbie atong ni Aging si Mana, sige siyang paluto diha sa luto diri sa estasyon og baboy, kibrato di ay ang presyo.
2: Brato di ay.
1: Imagine mo ha, kung mo preparar Kifay Jezebel Barbicho, ikaw na son ma'am, kinang palit kag tunga sa kilo, no? Tunga sa kilo is pila gani, 180. Tama ba? Ay, dili ko eh. Dili, kuandra, 90 ra. Ha, 90 ra.
2: 200 man.
1: Ha?
2: 200, di ba 260 man to na? Then by the tunga.
1: Tunga, pila may, di na takabaoan ni magmatik-matik. Oy, sana na. Pilang tunga sa 260, gani dam? Pilang tunga sa 260? 80, 80 pesos.
2: 80 ra de.
1: 80. Hala.
2: Hala.
1: Kumato. Palit niya, kuan, 5 kilo. Kaya ito ang padunuton. Ano? Wala tag 80 ra ang kilos baboy. O niya, palit kag kuan, palit kag mag-ingana, magtunga sa kilo di ay 80, pwede na nimo sa mahiwa-hiwa, makakaon na ng 5 takatawo kay 5 pam. Palitan ni mong kuan, palitan ni mong tangkong, rabanos nga gamay diha, okra o bisol, di ba may sinigang ka na, na? Ang magasto ni mo siguro na aras sa mga 120, lima na mong makakaon.
2: Te, kaysa mupalit ka?
1: Mupalit ka sa karindiriya, purting mahala ang duwa kahiwa, 120 pod. Mauna lagi, murag di ka makakaon o bitaw, ano? Pero,
2: di ka mabusog, di ka mabusog.
1: Galing kayo, di naman po kamuluto. Ugod ka, lamoy na lang kagrikta ba, no?
2: Pero nasubraan na po ng ubas ka mahalo eh.
1: Murag na makikipadungog-dungogan.
2: Wala pod, wala pod.
1: Ah, wala pod, wala. Sige. Anyways,
2: depende
1: sige,
2: na nila magmaygo sila.
1: Oh, ula-ula pag inagmay, uban niya kay sakyan na po ng... Dito sa kuan, kay nanay Nancy diha sa merkado, purting ninduta mga kaki, ninduta po tila mia sa luto ni nanay Nancy diha, o niya, brato pa dyan, dagko pa dyan ang hiwa.
2: Ah.
1: Oh, dagko, kay nanay Nancy. Oh, dito po kay kuan, kay nanay diha sa gawas.
2: Rosie.
1: Nanay Rosie. Bisag wala siya kabalig baboy diha, pero na-feel na ako, nga burag na ibaboy, brato. No? Okay. Og sa kay Madam Arlene Gutib diha. Nami amuluto ni si Madam Arlene Gutib. Uy.
2: Wala pa ko katilaw?
1: Wala katilaw. Sige, amo, suroy ta dito, puhon, kay kuan makamukaon ta dito.
2: Sige.
1: Usahay, di kumukaon dito.
2: Duwa na. Ano naman?
1: Di ko pa bayron.
2: Uh-huh. Maulo pa di ay.
1: Ah, syempre, kung negosyo na sa tao niya, imo rang pangayoon.
2: Correct. Negosyo is negosyo.
1: Ang pag, kuan, ang pag, ay, di oy, 130 di ay tunga oy, dili 80. Salamat, Nanay Carmelita Barbicho, ha?
2: Dani, 130.
1: Ang kuang atbang po diri, ingon ako 80 ang tunga. Ingon, oh, anak
2: ko siya. Man, 260 man.
1: Bitaw.
2: Divide to so 130.
1: Di, kung atbang din ba, nga, taga-sagay ay, ingon ako niya, 80 ang half sa 260. Siya, dili, istoy.
2: Wala na lang po ko na.
1: Whoops. Dili, 80 ang half sa 1 kilo. 1:30. Abiya kasabad si Abiya kasabad si muna Brian ga ubra tadi po. May lang kina si Nanay Carmelita Barbicho ba negosyante ba ni. Kaya iya binagi kilo-kilo ang iyang coffee mix DTX diya, no?
2: Yes. Dali ka na muhurutin kape dira.
1: Sige, direta sa balita with ka K5 Jezebel Barbicho. Kaya ito ni Aging Adlaw na ibayin nga napalgang patay. Mm. Oo, nihikog na siya. Gihiktan ang liog ki 5 Pam gamit ay iyang jacket ra.
2: Grabe no.
1: Rabihan, no? So, gahapon, daghan kay ito mga pangutana. Kinabang ingon na ito nga, naghikog ba jud ni or unsala? Basig hold up ni siya kay galakaw ni siya ra usa atong dalan nga walay mga pamalay. Oh, gikan sa San Carlos ulig Calatrava dito dapita sa ilang bukid, ano?
2: Yes. Oh,
1: may agi man jud sa slash kay 5 Pam. Yahang gi slash ang iyang kuan kinang gitawag nato ba nga
2: pulso
1: niya. Ha. Gamit ang botelya.
2: Grabe.
1: Pero di pa jud ta kontento sa may nga ang mga information, gihangyo na to si K5 Jess nga palalma na to. Kay basig na ay foul play ba?
2: Oh, basig na. Oh.
1: Bitaw. Pero tika muna, ingon ni Tata Victory, kas asa man na dapit ang libre kay kuyog unta ko, masuroy mi dito. Ayaw na, kas kiwala gani kumidawat, unya mo apil-apil pa jud ka. Unya pareho pa jud ang apelyido, maulaw ta kas. Ayaw. Oo. So unsa kaha ang istorya ani ni K5
5: News FM Live Report.
1: K5 Jess, may morning kagawad, may buntag.
2: Morning kagawad.
6: Yes, good morning K5 Brian. Good morning K5 Pam. Gahapon atong gi-updatean kung unsay kaning resulta jud sa kamatayon aning babae nga namising diya sa may sitio Bandol, Barangay Maaslob, Calatrava, K5 Pam. Sumala pa ni Police Captain Jess Alba ang hepe sa kapulisan sa lungsod sa Calatrava nga walay foul play ang kamatayon aning maong babae K5 Matod ni Sir Alba nga una na nga naglaslas siyang kagalingon ang biktima gamit ang bildo. Una pa man siya naghiko gamit ang iyahang jacket niya gihikot sa punuan sa kahoy K5.
1: Aha.
6: Sa pikas bahin, sa atong pag-interview ni Mary Jane Hiligan, ang igsuon sa namatay K5, niya grabing trauma ang nasinati siyang igsuon.
1: Uy.
6: Before siya ning gikan sa balay sa iyang amo. Kay samtang nagsakay daw ni o gabalabal ka K5 Martes, dili niya paagion sa dagang tao ang motor ngayang gisakyan kay mahadlok siya.
1: Uy.
6: Og makakita og dagang tao. Og kung makakita siya og van ka K5, moingon siya nga hala, nay pulis.
1: Uy.
6: So muna nga ambot lang kay murag na ay pagduda ba ang igsuon ka K5 nya dunay trauma nga naagian ang iyahang igsuon. Moto nga dito taga hapon sa amo niining kining biktima ka K5 at ang interview dito ang among babae. Yes ka K5.
1: Okay, madunggan ko nimo okay ra, 5x5 ra. Okay. Oo. Ato ang okuan ha, kay kini dili ni basta-basta K5 Jessa. And thank you so much kay ikaw mismo ng investigation ka ani. Humano na nato ang istorya nga mihikog jud siya. Humano na nato diha nga gihiktan niya ang iyang kaugalingon, iyang liog, gibitay niya sa kahoy nga naghilay onya before pa naman siya nga ning commit aning suicide, gislash niya or iyang iyang patyo niyang kaugalingon paagi sa pagputol siyang pulso gamit ang bildo or botelya.
6: Mukha nga bildo.
1: Sabi na kung hinatagay na ito, bawa man kung na-appeal diri hatag. Anak, bugubana. Okay. So, lahat itong ikatawa na kuha, dili ito sa patay ha. Bakit magsukan ito ba? No? Anyways, so humano na nato dito. Wala na to, okay na to, nga walay foul play, wala tanan. Diri na ta sa investigation, nga kining bayhana, ning trabaho ni siya dinhi sa Dakbayan San Carlos. Ang iyang trabaho is katabang. Tama ba? Katabang.
6: Sulod balay.
1: Sulod balay. Nganong nakasulti man, di lang sa tauna kay Five Jessa, di lang tao sa dito sa amo, na? Nganong nakasulti man, ang iyahang igsuon nga burag na ay trauma because sa iyahang actuation nga gipakita nga burag mahadlok og tawo, ana?
6: Sumala pa ni Mary Jane Hiligan, ang igsuon aning namatay ka kay February. Nagsakay ni siya og gabalhabal.
1: Okay, okay.
6: Nagsakay ni siya og gabalhabal kining biktima. Mm-hmm. Dili daw niya pagiun sa dagang tawo ang motor nga iyang gisakyan kay mahadlok siya.
1: Uy.
6: Dayon, kung makakita daw siya og van kay February. Moingon daw siya nga hala na yung mga pulis.
1: Uy, pero tika muna. Pagikan ani niya sa ilang balay, kumusta ni siya? Okay rin siya?
6: Okay pa jud kay kuno na ang paglaka kanang sa wala pa siya ban narbaho kay February. Okay pa daw siya. Malipayon nga kanang okay ra jud daw.
1: Pero wala ni siya na sinati before nga kinang may nakit-an sila nga burag may kalahian sa iyang paglihok-lihok sa ilang balay or kinang actions niya ba?
6: Wala daw kay February.
1: As in kay, normal siya.
6: Kay kining bayhana. Uh-huh. Modo ni siya ang kaning bakas bitaw sa pangabuhi kag February. Siya daw ni ang kaning gakuan sa ilahang mga binuhing hayupan.
1: Mm-hmm. Okay. So, normal nga pagkatawo.
6: Yes.
1: Normal ra jud siya. Okay. Okay na ta dira. According to the igsuon nga paglakat aning bayhana, wala ni siya'y problema, normal ni siya. Gatutok sa iyang pangabuhi as dalaga nga 28 years old. So, ning lakaw siyang trabaho katabang, unsay rason daw? Kay naa naman sila mga kahayupan, unsay rason daw?
6: Naay unsa?
1: Unsay rason, unsay hinungdan nga nung ning trabaho pa dyan siya as katabang kay naa naman makahayupan siya, dito nangabuhi naman siya sa ilahang normal. Ano?
6: Kana, wala ko kakuan ko sa February kung unsay rason nga nung nanarbaho siya. Basta kay nanarbaho niya, ang nagkuhanin niya, taga Bagonbon, kay nangita man ko katabang ang dire kaila niya.
1: Okay.
6: Tumuna nga, siya'y mo'y gikuan, niya musulod sa katabang ito, February.
1: Right? Okay, sige. Okay na tadya. Gusto na po niya, Guro Eng, buraga na pull na po siya diri, burag boring na po kayo ang life diri sa bukid. Sige,
6: Guro.
1: Pa San Carlos ko, may anak, buraga mo explore mo siya kumbaga sa iyong kagalingo. Now, koma na ta diha, ano? Diri na ta. Nasinati ni mo ni or nakakuha kag habig aning amo niya?
6: Kay February?
1: Nakakuha kag habig sa iyang amo, aning bayhana?
6: Oh.
1: Okay, ayo lang isulti ang pangalan and address kay Five. Just go ahead, maminaw me.
6: Ang sulti sa amo kag February, kana si Judy Ann, muutan daw na kayong bataa, unya.
1: Okay.
6: Bataa akong bayhana kaning inatiman kay na nila kay February kay bisan gani ko nung agan pag na nila pero ang kuan lagod nila kay ninglakaw na siya pero nananghid siya sa bayaw aning tag-iya aning yang amo nananghid siya nga mopauli siya.
1: Okay. Mm-hmm.
6: Pero niingon ang katong bayaw nga hulata sa ang imong amo kay para matagaan ka sa imuhang pila ka adlaw nga kanang pagtrabaho ba kay February.
1: Okay.
6: Pero wala siya nananghid kay February. Ninglakaw siya nga gibiyaan lang ang balay.
1: Okay, milakaw siya bisag pila pa lang ka adlaw pero diha sa iyahang gitrabahuan or giobrahan unsa jud ang iyang trabaho kay February?
6: Sulod balay jud siya kay February unya siya ra usa. Sa maong balay kay ang iyang amo wala man diya kay namin negosyo
1: all around kumbaga all around siya
6: siya ra usa kauban niya ang mga iro sa iyang amo
1: mga iro ano so kining balaya kay Five Jess dako ni dako
6: oh dako
1: dako kaayo sa dira nakapangutana ko kung unsa ang iyang actions pod unsa ang iyang mga gipakita nga attitude dira mismo kaluoy nimo okay.
6: Unsa kay February?
1: Sa napangutana nimo ang amo sa dira siya sa pila ka gabi nga naka-stay siya. unsa ang gipakita niya nga batasan, may kalahian, baga unsa siya, tulala, unsa yung sistema ani?
6: Buutan man kuno na kag February, maobra ra jud.
1: Obra ra.
6: Unya og na siya yung mga kakulangan siyang obra ginakuan pod sa iyahang amo. Anang siya na lay gakuan ba ga adjust.
1: Okay, wala man ni siya nakasukan kay Pep Jess. Gi-kasukan. Ngutana lang ta ha, ngutana lang ni kuha kay Pep Jess.
6: Wala man kay Pep Bray. Kay plangga man kuno na nila.
1: Pila gani siya kaadlaw diha?
6: Duha. Ay, sa ha, Domingo, Domingo, Lunes niya, Martes siya nalakaw.
1: Mm-hmm. So ang pagpauli niya, wala na siya mo lisensya di ay, nagmato-mato na lang siya.
6: Oh, nilakaw siya. Kaya ginan mo siya atong bayawan ng amo niya nga kanang pananghid sa dito.
1: Unsa daw ang rason niya nga nung muuli siya?
6: Kana, may wala na masayod aga mga isoon ka kay Febre.
1: Mm-hmm. Basig mapangutana ni mo usab kay Febre. Mga butanan, Raman, okay Raman. Okay mga amo ha?
6: Ay, kisa may pangutanan.
1: Kiting mga amo niya, okay ra ba istoryahon or ang bayaw, ana, okay ra man?
6: Oo, oh, okay ra man kuno.
1: Uh-huh. So, nindot
6: ko kugihan na kumapakta na. Kugihan mong itong bayhana kaki February kay o katong Domingo nga kaning bago pa siyang sulod, diri siya sa may tindahan nila. Tabang-tabang siya. So, pagka okay. Kuna, mm-hmm. Pagka Lunes na, siya na lang usan nabilin.
1: Mm-hmm.
6: Sa balay.
1: Oo. Uh-huh. So, kinang maunta to itong pangutanon kay Pep Jess, no? Unsa ang rason niya nga muuli siya kay okay naman kaha din ha? Nagamayan siya sa sweldo, nadaghanan siya sa trabaho, nagutman ba ni siya o sa sistema? Ano ba?
6: Wala man ingon niya nagutman kay Pep Jess kay pinakaon man dyan na ginabinlan o pagkaon.
1: Oh, kompleto rapod, no? So,
6: oh, kompleto.
1: Burag kuan, no? Burag,
6: ang kuan sa igsuon kay February kay basi kunop na yung mga tambay ba, ana?
1: Mga tambay?
6: Mga tambay sa kuan. Pero niya, inan akong igsuon niya, kanang lugar ra, ma'am, kuan gina siya diha, kanang Mingaw.
1: Ayaw lang yun isulti kay Feb Jess, ha?
6: Mingaw na siyang lugar ra diha, pero na ay dito sa unahan,
1: mm-hmm.
6: Nga kanang mo, kuan, diretso ka dito sa unahan, na yung mga kaning sa tawag ano man mga tambayanan sa mga motor ba tricycle.
1: Mm-hmm.
6: Dagag kuan dagag mga tao dito sa unahan.
1: Kidili ni sa tigsuroy sa
6: pero
1: city.
6: Pero wala dito sa ilahang gipuy-an kay February. Mingaw kinang lugar diya.
1: Mingaw jud no. Dili ni siya tigsuroy sa mga ing-ani nga lugar kay February. First time niya or kinang di man jud first time pero dili siya pareho nato ba nga everyday murag involved ta sa mga ing-ani ka banha nga lugar ana ba dili siya igana
6: dili man kuno na lagan kay February dero jud sulod
1: grabihan no. So ang mga ang iyang amo ani willing to cooperate ba sa PNP
6: unsa man gyud kay February mukuan sila pero ang nakapurki lang gud kay dili naman wala naman gipa-autopsy nila ang pateng lawas ani niya.
1: Okay murag gikuan naman lang jud to giingon naman jud sa pamilya nga bisa ang police na kaingon nga wala man joy foul play nga hitabo.
6: Pero ang amo kaki February na jud sila ipagduda ba ilahan niya sa amo lang. Aha. Kay kana kunong pagkaulian ni Judian. Diba Martes ni uli okay. Siya ngano ko nung Miyerkules pa nakita na ang iyang pateng lawas niya Martes pa man siya ning kuan ning lakaw.
1: So unsa ilang pagduda ana naay giubanan
6: ang pagduda nila nga base sa picture nga ilang gitan-aw kay February nga gipaso sa ilaha.
1: Aha.
6: Posible daw nga giamong-amongan ning maong babae kay February kay abri daw ang sipir
1: baula lagi gahapon kay Pep Jess nga burag dili jud ko kontento
6: sa dili sila kumbinsido ba nga naghikog ilahang gikuan nga basin og hikot ra na diha unya giamong amungan.
1: That's why moto nga ako nang utana gigko nimo kay Pep Jess gahapon kay kining usa ka tawo nga di naman nato ni bag-o di naman ni brandio sa tuang sa field nato sa trabaho nato kay Pep Jess no puwerte nang daghan ng mga ing-aning kaso nga ato ang na experience jud lagi sa pagpalita nga kini unusual kaayo ang paghikog niya
6: Okay, galuhod mong guna ka kay Bray. O niya ang iyahang takilid sa lugar ba? Nga gihikot ang iyahang murag, sa gihikot yang liog or na naghikot? Ana, murag mo'y pagduda sa iyahang amo.
1: Na, kay kung hikog man yun siya, kay 5GS, pagka, kung ikaw tao nga ng hikog ka, o niya, pwede pa man ka makapalingkawas, pwede ka pa nga matabangan imong kagalingon, murag dili yun, guru madayon, kay 5 anang, imo yung duuton imong kagalingon, bisag dili ka mamatay diha, kay galuhod raman ka gani.
6: Dito, niya galuhod pa yun.
1: Naluhod pa yun. Uban lagi.
6: Kaya sagad sa maghikog ka kay 5, di ba, ka nang magkuhanog bangko, o sa mamba. Unya ka na po nun siya kay Febra, nga galuhod siya, base sa kuwan silang amo, nga kanang wala daw manglagom kaayo.
1: Lagi? Mauna, lagi kay katong lugar agod nga dito siya miagi kay Febjes, di ba? Wala kay mga pamalay diha, wala mga tao.
2: Mingaw.
6: Oh.
1: Mingaw kaayo? Oh.
6: Unahan na po nun sa kuwan sa lugot.
1: Da. Unahan sa asa to?
6: Gainan gyan ako ang kining pamilya nga kaning naay pagduda ang amo nga mauna basi kanang ganahan mo nga ipa-autopsy unya ambot lang kay Febre kung say kuan ato nila decision kay karon gihaya naman to ang pateng lawas ani niya kay Febre Lunes na ilubog.
1: Okay, so ang amo willing gani ang amo nga ipa-autopsy ng bangkaya aron mahibaw-an jud. Willing ang amo.
6: Unta.
1: Mutabang. Okay. Sige, masigma-chat ni mo na ang family. Aron matagaan na tunog justice, ni ba? No? Ang kamatayon.
6: Unta.
1: Yes. Kay ang ato agod rin kay Pemjes. Dili lang kay puro mo balita. Rajon ta. Tabangan na to ni oy. Tabangan na to ni nga makonvince na to ang family nga ipa-autopsiya na siya ang lawas niya aron mahibaw-an jud. Kay basig na yung mga himatuma nga wala makit-an diha kay Pemjes. Kay kinibang kuan, kinibang ingon nga kamatayon nga plain view kapag lantaw or ang mga external nga parts sa lawas ra nga sa tao ang makit-an or na atong basihan, simple ra na siya kay Kipemjes. Pero kung i-autopsy na siya, ang internal dito nga parts sa iyang lawas, hiwa-hiwaon man na siya god, lantawon ang mga possible nga mga parts ang iyang lawas nga dira, dapita maon hinungdan siya kamatayon, mahibaw-an na diha. Basig pala katong liog niya nga gihiktan og jacket niya, basig ito act ni siya ba, no? May naanay mga signs diha sa mga kamot or mga tudlo, mga fingerprint diha or sa etcetera. Ana ba kay Pebjes, no? O para matabangan ni siya kay I'm sure basig tinuntuhan yun ning bayhana kay okay raman ka ha.
2: Wala may problema.
1: Wala may problema. Na kay kuha, na kay boses ani sa amo, nakakuha kag tingog nila.
6: Wala na sila nagpa-kuan gahapon kay Febray kang ilaha, nagpagawas raman po to sila og ilahang kanang pagduda ba?
1: Aha. Anyway, salamat kayo ni

0: Abi sa ludo, kay kung Jezabel ron ba, kagawan ba, na istorya ba ng amo, grabe yan.
1: Tingagaw siya gapon.
0: Wala tadiha. Wala
2: grabe na kung pinangita gahapon oy.
0: Gigugol map, gigugol map nimo, gigugol map. Aha. Ah, according diri ni kagawad Richard Jutay, sa ako lang sir murag wala ning hikog.
2: Na kana.
0: Bitaw no, bitaw amo na gahapon paligi. Oh, gahapon paligi ako nang utana ko nimo even do di nimo matubag jud ang uban, syempre pulis ang nakadepend dito sa pulis. Makitaan magunato ang senaryo kay Pep Jess. Bisag ikaw guro kay Pep Jess, ano? Mm.
2: Gani?
0: Imagine mo, imong pugson, imong kugalingon, nga patsyon, nga sige ni mong duot, imong liog, dira, aron mamatay ra jud ka.
1: Maglisod kayo, kaya nakatugyad na maglawas sa yuta, kaya mabara kayo ng angliktan.
0: Diba? Grabihan, no? So, ang duda sa amo, basig itinuntuhan, ang dako lang dyan na ako, ligang pangutana, nga, gusto na ko makuha kay Pep Jess. Nga nung ni uli siya. Oh. For what reason? Konsay rason?
1: Kana.
0: Ana. Murang galit ka. Galit ka ayong pagpauli ba?
1: Ya, yeah, bago raman po
2: wala siya mampun, dito. Wala man po makasulti nga kanang ning uli siya ka kay Pep Jess. Kay wala man po makasulti nga kanabitang unsay rason siya ang pagpauli. Kay di ba ang iyang bayaw, naingon raman niya pananghid dito kay mauli man siya.
0: Anak rajod, anak
2: panang rajod. Pananghid dito sa imong amo ka, kung mauli ka. Ano?
0: Bitaw.
2: Niya wala naman siya nananghid. Largo mo siya pauli.
0: Hmm. Importante nga na suta ni mo kay Pep Jess ang kinang mga tao nga possible nga makuha na to og source of information nga dili makabot sa kuan sa pamilya, no? I'm sure na minaw ang mga pamilya karon. Mabasa nila ang mga script ni mo diha nga ang usab-usab ra sa uban. Okay. Ang salalom gibutang sa babaw. Ang okay, sige. K-Pep Jess, salamat kayo. Congratulations na kay sa kilong bugas kuala dito kay Junior Lawas. Sige, salamat. Good morning, Kipab Jess. Kagawad, salamat.
2: Sige, Kipab Ray. Amo na itong mahatag report alang sa programang Forod Los Pueblos. K5 Jezabel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o karingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Magamainit lang issue at usapin ng bayan. Forod Los Pueblos.
0: K5 Pam, sa imuhang pagtanaw diha. Unsa kaha, jod ang mga possible nga rason ani Kipab Pam.
1: Mm-hmm. Oh, maumaura po sa kuan kay Febre, panglantaw sa among posibleng gi among amungan. O di ba kay sa report na maayra man jud siya, wala ra magyud siya ay problema. Nya nganong kalit man kay nang hitabo ah.
0: Bitaw no. Ba na questionable jud na siya kaayo ba?
1: Mm.
0: That's why nga kita mismo kinanglan nato nga palalman og investigation, pero kung dili naman pod jud ang pamilya, wala na tay mabuhat ana.
1: Kailangan mo po ng desisyon.
0: Kailangan mo po ng desisyon. Ang pinaka-importante is, nakuha na to ang pinakalami sa balita ba?
1: Mm.
0: Dili lang kay kinang dito ta sa pamilya, dito ta sa pulis.
1: Mm.
0: Ang amo, nga dira siya migikan, nakuhaan po na to ang side, at least makuha na to. Unsa na yun, matahi-tahi na to.
1: Matahi-tahi na to ang hitabo.
0: Mm. Ang istorya. Ah. Basig bigo to siya sa pag-ibig. O ano ba? Basig first time niya na may nakagugma-gugma siya o niya na napakiyas kay Five Pam.
1: Oh yes, pwede.
0: Mga ing-ana, no? Eh, sige. Anyways, let the police and the family decide ana kung unsa man yun lang decision. Ano? Kay Five Pam, si Kuandi ay ang si before ta mo wind up kay Five Pam, may slide radio ni ba? No?
1: Sige,
0: slide
1: sige.
0: Radio ni. Si Kuan, si asa na tong ako ang Kuandi? Si Senador Alan Peter Cayetano og si Madam Pia Cayetano. Okay raman jud nga nakagawa sila sa Pilipinas kay wala man sila yung mga hold departure order kumbaga kay Five Pam.
1: Correct, wala sila mga kaso nga giatubang, so okay ra nga makagawa sila.
0: Investigation pa man. May investigation pa man lang, no? So sa pagkakaron ang naa sa gawas nga mga senadores, duha sila plus si Senador Loren Ligarda. Ang kuan, ang status karon sa 11 ka

0: na miyembro sa Senate Majority Bloc. Nahimong lima na lang ang nabilin kay Feb Pham.
1: Gumaya na lang sa?
0: Gamay na lang. Kaya nga naman, si Senador Loren Ligarda to as ubang nasod, on leave siya because of medical nga aspeto, na aspect, ano? Si Senador Bato de la Rosa, hiding inside myself. Murkanta man, ano? Nanago. Nanago ron. Okay.
1: Nanago.
0: Nanago. Si Senador Jinggo Estrada o Senador Rodante Marcolita behind. Kabalo ka kung say behind? Behind the bars. Behind the bar. Napreso man islang duha. Preso man islang duha. O niya, si Senador Alan Peter Cayetano o Pia Cayetano tuapod sa gawas sa Pilipinas karon.
1: So, ubay-ubay na kayo mga senador nga wala dira senador ron.
0: Wa na. Oh. Ilahan na itanang grupo. Oo. Ang naaron nga kompleto, naara dira pirmi si Senador Bongo, Senador Amy Marcos, Senador Robin Padilla, ang magsuon nga si Camille and Mark Villar. Ha? So, lima na lang yun sila ang nahabilin mga ka-K5. Na minority black, Senate minority black mga ka-K5, ano?
1: Murag paminaw ni mo, wala na yung musunod?
0: Burag na, na usa diring ako ang nakitaan kay 5 Pam. Di lang ako masulti, kaya basig di po matinood, makiasta.
1: Yes.
0: Burag duwa pa ni Gani, oh? Loy. Burag duwa pa ni mawala diri, anak, no? So, ana ron kahilom ang mga senador nga gasuporta ni Vice President Sara Duterte. Aha, so to aning paaboton kay ongoing ra ba ang impeachment trial, no? Pagka dugi-dugay makadungog na lang ta nga magbutuhay na sila. Kung i-impeach ba ka ha or dili lang usa. Ana ang update nato ha. Mao na update nato sa kaganapan dito sa nasyonal las binadyon sa dagan sa panggobyerno, politika ug uban pa. Ingon diri ni Sir Boy Nofable, oh, naguna man pod og abroad sir asawa ni Peter Cayetano, mao nga ning sibat nagyod to sila daan. Okay.
1: Una na di.
0: Tuan na di ay si ang asawa ni Sir Alan di ay. So unsala na lang ni. Oh. Murag pinaka worst karon nga hitabo sa Senado, no, maoning panahon ikong para nato sa mga milabay nga set sa to ang mga senadores kay 5 Pam. karon ang pinakalala nga sitwasyon.
1: Ay nako, wala na jud nag kinamaog ini ring hitabo ba
0: bitaw. Unsa gani ingon ni Kwan, unsa gani ingon ni Migsubiri gani? Oh, ito sa ingon niya.
1: Ano mo nangyari sa bansa natin, Mr. President? Nagpangutkot pa siya. Hindi na siya nasabot.
0: Ngano pa singan lang, mas Marcos kay sa Senado, si sa Senado man to dito.
1: Ambot, nagpangutan na siya, nausa na niya itong nasod.
0: Ay nako. Ingon ni Madam Juliet Niaga Kabatuan, imbaw ng ganahan ni Celso Sir, maumaora na sa talaba. Ayay! Ay, bantay-bantay. Bantay-bantay ito na. Ang Sandigan Bayan po do, 3rd Division, kay Ning Ingon, nga si former House Speaker Martin Romualdez daw, dapat ipabilin ng usad niya. O naadag yapon siya sa Cardinal Santos Medical Center. Until nga mu-order ang court nga kinang kuan na.
1: Ibiyahe na siya dito.
0: Siya. Ah, okay,
1: sa Philippine General Hospital.
0: Naasalan ba ni? Time out na.
1: Nalia sa oras ba?
0: Time is over na. Babay kay Feb Pham, ikay una diha.
1: Yes, Lord, daging salamat sa maing panglawas sa iyong pagwadaoban na mukurong adlaw. Siyempre, sa itong mga suking tigpiminaw, daging salamat mga kakifive no, sa kanaming pagsunod. Og syempre sa amo ang boss nga si Dr. Miloy, daghang salamat. Ako na lang ang Queen of Bull Media sa Dekabian San Carlos, K5 Pamela Perater.
0: Okay, salamat kay Lord, salamat kay Dr. Mil Itangoy. Ako na lang ang The King of Bull Media sa Dekabian San Carlos, K5 Brian Borden. sa Lunes po ho napunta mga ka-K5. God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros sa K5, K5 News, News FM.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
4: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
5: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
5: Maudyod na yung superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Mm-hmm. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
5: Grabe sa.
4: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
5: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
4: Wala.
5: May monolaurin ba ang imong plain D3?
4: Wala.
5: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang atutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, ug naapay capric acid.
5: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa Visio Sir GP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
4: Wala.
5: Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
4: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
5: Ang ketones Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 hours, wala pa kay kaon.
4: Gutom na.
5: Kinahangla na adyugay D3 Bio, aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
4: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
5: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio, mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
4: Very
5: question,
4: efficient.
5: Ang imong D3, nabay ketones?
4: Wala.
5: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo, bisan pa'y research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the gyud, Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
4: Wa na tay oras doko. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
7: D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema jud nako ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adlay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butik.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Sporebiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hininga uy.
11: Sus, di anasad. Napal nga nasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
12: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
11: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
12: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
11: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
12: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
11: Pao ba? Ala, mag-apply na gugukaroon dayon para wala na'y aberya.
13: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan o mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos,
10: Los Henyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol sa Jollibee.
15: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
19: The doctor is in.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
21: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
22: Sakit ipangihi og ako pod yo pus-on sakit.
21: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
22: tulo pod ka kapsos sa gabi.
21: Simana lang nawala jud ang sakit.
22: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
21: Kung epektibo jud kayo ang DTX 500.
20: DTX 500.
23: Mabali sa mga butika.
24: Mga ka DTX og ka MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
25: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
24: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
25: Nag-gym po ba ya ako, Sir GP?
24: Amo ba?
25: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
24: Gusto.
25: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
24: Mm-hmm.
25: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
24: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
25: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
24: Oo.
25: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
24: Maulagi.
25: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
20: DTX 500.
26: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
20: DTX 500.
23: Mabali sa mga butika.
24: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyo natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pamatuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
25: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
24: Palalakit lawas,
25: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
24: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pagamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
25: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup nga good nutrition.
24: Correct.
25: Kaya, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas. gawas o mga joints aron malikayan ko ang mga injuries pohon.
24: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat o bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments o tendons.
25: Siyempre, Sir JP, dili dyan na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinanglan nato mo aswat o bugat.
24: Mm-hmm.
25: So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili dyan sa yun ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat o bugat.
24: Mojo, Doc. Pero dili dyan na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus.
25: Mm.
24: So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
25: Mm. So simple lang Sir JP ang tumong nato ini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on.
24: Mm-hmm.
25: Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
1: DTX 500.
2: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Pag-a-isi siya, mag-grace window. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
1: Mighty C. Mapalit
3: sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-dumagit. Opo, nga akong mga TL o mga kasakit. Kapagadungan na po sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
24: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
25: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
24: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
25: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya o 17 kakutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
24: Pagkataasa dahil, no?
25: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
24: Daghan. Niyan tong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong kakutsaritang kamay.
25: Maurawd na.
24: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
25: Mao gyud na epekto Sir JP ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
24: Muday na.
25: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
24: Husto.
25: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir JP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
24: kondisyon,
25: wala
24: ano?
25: Kas kondisyon, wala kay gana.
24: Irritable.
25: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
1: DTX 500.
17: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
24: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
25: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD Sir JP. Usa pa da Sir JP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kinipistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo'y makadaot sa atong mga tango.
24: Unya, Doc, kinipong acne.
25: Dagkong bugas-bugas.
24: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne, daghang mga bugas.
25: Gusto ka wala na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamid sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
24: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
25: Sobrang tambok.
24: Oh,
25: sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mauni rason, sobra na lang ang kaon o kamay. So, JP, atong hinumduman nga, sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
0: DTX 500!
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
8: Kasayuran sa maayong panglawas.
25: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
24: Mo na giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na just ilok.
25: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
24: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
25: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
24: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
25: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
24: True.
25: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
24: Exercise sa kama ba, Doc?
25: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
24: Oh, stop.
25: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
24: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
25: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
24: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
25: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
24: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
25: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
24: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
25: Oo, nindot na.
24: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
25: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
24: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
25: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
24: No.
25: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
24: ga-detox ka pa!
8: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
11: D3 Bio.
9: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
12: Papalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
24: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
25: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio?
24: Mm.
25: Hinautunta gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
24: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
25: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
24: Oh.
25: Diabetes type 1,
24: mm-hmm.
25: ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
24: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo.
25: Mm.
24: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
25: Mm.
24: Ang ugat mao ni dalan.
25: Mm.
24: So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
25: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2.
24: Mm.
25: Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
24: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
25: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
24: Mm.
25: Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
24: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata.
25: Mm.
24: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no.
25: Mm.
24: Nya dili na moayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
25: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood.
24: Hmm.
25: Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
7: D3 Bio.
13: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ug ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
12: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
24: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
25: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
24: Mm-hmm.
25: Nay seeing Sir JP nga moingon,
24: Pansaman.
25: The larger your waistline, the shorter the lifeline.
24: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
25: Hmm. Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin.
24: Hmm.
25: Gitagaan sa D3 Bio ang atoang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
24: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
25: Hmm. Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
24: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
25: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mauni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
24: Oh.
25: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inuban nan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain dito.
7: D3 Bio.
14: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio. Ang D3 nga Visio.
12: Ang Visio
7: gamay D3.
12: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
12: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Kevin. Isa ka call center agent. Adun akong higibating panglipong-lipong. Ubus sa
10: bahay.
11: Muna pa nga akong panglantaw.
10: Isulay ko og tumar may tisi.
11: Tulok kapsula sa usga adlaw.
10: Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipo.
11: Ug tin-aw na usab ang akong panandam.
15: May tisi sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
25: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
24: Gusto.
25: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
24: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
25: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
24: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
25: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
24: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
25: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
24: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
25: Ako no sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
24: Basta gani cold press process. Buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
25: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir JP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir JP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya, saan naman lang tong mga mikrobya to?
24: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na jud problema, ha?
25: Bisa pagtunlo pa to. Siguro patay na dito, Sir JP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
24: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
25: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir JP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
15: D3 Bio.
16: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
24: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
25: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
24: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
25: Dili lang ulcer, Sir JP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
24: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
25: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imo hunger.
24: Mao before si Dietri Bayo mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita.
25: Mm.
24: Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
25: Kanang kasigi kag ka og mga tam is RGP samot na jud sila kagamay.
24: Mm.
25: Mga matay nisla sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining Dietri Bayo. Unya, kung daghan na nga to ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
24: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard, ang imuang tiyan.
25: Og dili ra na, Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
24: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
25: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag Dietri Bayo, Sir GP. Kumpara sa plain Dietri. Tungod kay ang superstar sa Dietri Bayo, dili ang Dietri, kundili ang BCO nga naa sa Dietri Bayo.
24: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-Dietri Bayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
25: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
24: Ayaw abusohon.
18: Dietri Bayo.
19: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Dietri Bayo. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
18: Dietri Bayo.
20: Ang Dietri nga may visio.
21: Ang visio
20: nga may Dietri.
21: Kapalit sa mga butika.
20: Dietri Bayo.
21: Kasayuran.
20: Sa maayong panglawas,
21: programa
20: nga puno,
21: kumpleto,
20: con todos ricados,
21: nga muhatag ganato
20: nga sakto nga kasayuran
21: ug giya
20: kampahin sa ato ang maayong panglawas.
21: Mamati,
20: apil
21: sa mga health topics,
20: adlaw-adlaw
21: kauban
20: ang mga health experts.
21: Kasayuran
20: sa maayong panglawas.
22: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og ka-MyTC, ako si Jean Paul Hinoroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
3: Isgutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
4: Sumala pa sa datos, Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nangidabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
3: Kadaghan di ay.
4: No? Ug may hinungdan nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
3: Ayay!
4: Kung palainom gyud unta ta og DTX 500 og MyTC, layo yun ang anxiety og depression, Sir GP.
3: Pipila ka mga pagtuon ang ningon tungod sa correlation sa oxidative stress og anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant og antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids og nucleic acids.
4: Mao na akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan jud ta mo inom og DTX 500 yes. Og MyTC. Tanawa ra gud, wa jud tay ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala mang gud kag kaon og utan. Unya usahay ra pud mo kaon og prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
3: Mao lagi
4: mahilig og kaon tamis, nga pagkaon mantikaon, tambok, karne, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa? Pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og MyTC adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
3: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mopaingon jud ni sa severe physiological distress karon unsa or man oxidative stress pag epekto sa utok?
4: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawa. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration o kini mo resulta sa free radicals.
0: DTX 500.
5: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula at sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: Mabalik sa mga butika.
3: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala nag-replicate kini. Ikaduha, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
4: Mao na, Sir JP, nga kung wala ka gainom og DTX 500 og MyTC, makurata na lang ka nga nikalitro nig sakit ang akong ulo. Migraine naman ko. Nya, gatanga naman ko. Mental block naman ko. No? Confused ka tungod sa kataas na dahil sa free radicals. Umining pa ka ng mga taya nga ga-atake sa imo nga utok nga mo hinungdan sa oxidative stress o anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nga nung kalitra kag kaguol.
3: Yes.
4: Ang lain pa dyan, anak Sir JP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
3: Yes.
4: Kuyaw, basin maghikog ka.
3: Kana?
4: Mo nang sa mga ginikanan diha kung ugaling makita gani ninyo inyong mga anak nga permi lang ga pangasubo no permi lang gi anxiety paimna dayon og DTX 500 og MyTC mintras dili pa ulahi ang tanan.
3: Do na bayay mental markers ang anxiety? Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kag una-una nga mga bating hitabo, maguna-una pud kag kamatayon,
4: kulangan ra jud nag pagpositive thinking, Sir JP.
3: Bitaw.
4: Ayaw sige guna-una nga negatibo mga butang. Pero bisag unsaon nimo aron malipay ka, sa imong tigbabaw ra gyapon ang imong kagool, Sir GP.
3: Maulagi.
4: Labi na kung way kwarta sa bulsa.
3: Ha!
4: Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong amudo. Cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety.

0: Nahanglan yun nga mag-inom yung kag DTX500 og Mighty Seed.
1: Wala na dyan tayo igong panahon, Doc Ramil, kung si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab, si Doc Ramil oy saying, mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX500!
3: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX500. Halos tanan akong silingan ga DTX500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX500!
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara, tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Sa DTX 500.

0: GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So na.
3: Problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagpot gid akong nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nganay mutang sa S Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
10: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no hidden charges ug no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At hanging sa September 15 na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandrea Manpower Services Company.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiil,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Extend Food Superman!
4: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men, pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
2: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Sunod sa isa ka bulan.
2: Normal na jud akong blood sugar.
1: 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosanne, bao, akong ba na sang nag-edad 40 anyos, bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Ah, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hininga, uy!
11: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government-issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa'y imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Bio. Sa kabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga bulika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako ni a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-uwil pulling. Meaning pa, ako ng paakon o akong imumog. Before dahin ko mag-uwil pulling, mang-floss pa ko. So after flossing, butanganan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makompleto jud ni mo. Patay ang mga kagaw nga nasi mong baba. Huwag kini para sa imo ang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na ni mo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
2: Correct jud. Napod ko yung nadiskubrihan, Dok Ramil.
3: Saman.
2: Diba, kadahapon mo inuman jud kog DTX Coffee Mix. Gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
3: Wow.
2: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa kong kape kay murag candy. Labi jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
3: Bulletproof coffee siya. No?
2: Kana.
3: Gisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
2: Ako to, kay katong niadto ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko, Dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, 4 oras, niinom na po kong usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na po kong duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kaligon ang imong immune system. Pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
3: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
1: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Monay power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plate ni D3, Sir GP.
2: Correct.
3: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
2: Wow.
3: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, bungkag na dayon. Number 2, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate.
2: Dili na.
3: Patay na dayon. Meaning, dili na mudugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
2: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
3: Correct.
2: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa BCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ng virus particles.
3: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
2: Kaya.
3: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
2: Ila,
3: so klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Kung ga D3 Bio ka, pariho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay. Naa pa kay security guard ug naa kay police station.
2: So wa nagutay oras, Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dok Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
2: Dili abusohon.
1: D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio na wala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
6: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. PTX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. PTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: PTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
5: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang Tier 3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay, epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap, mabakal sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Knowledge, then mas ma-enhance pa na ako ang akong broadcasting talents, then mas maka-gain pag-ig ko of more fans, then mas maka-build pa.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: D3 Bio.
15: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag Mighty C na!
7: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag Mighty C na!
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
13: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
13: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa

DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Radio K5 News FM championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, alas 11:24.
2: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix,
3: 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: 11 Mbps.
1: Steve Flores sa 11 Mbps. Pero may ngunto mga ka-K5, welcome naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tong tunamanon. Kining 11 Mbps mga balita o public service.
0: 11 Mbps.
1: Thanks God, it's Friday. Biyernes. Pero isa ka mahinungdanon nga adlaw dili sa Pilipinas, dili sa Estados Unidos mga ka-K5. Sa itang kining 911 or 911 kining isa ka makasaysayanon nga kasubo og panghitabo mga ka-K5 sa kasaysayan sa Estados Unidos. Karon kasaulugan ron Carl, silver kwani siya anniversary no, ika-25 nga katuigan na mga ka-K5 apan buhi gyapon sa panunduman sa mga katawhan sa Estados Unidos labi na sa na wad-an sa ilang minahal sa kinabuhi no, kining 911-911 attack. O, ito nang hisgut-hisgutan karon kadali mga ka-K5. Kay mao ba ni naka may hinungdan po nga medyo nga nung grabe ka-sensitibo na ang Estados Unidos. Murag sensitive na sila mga ka-K5 sa kalabot na niningkuan. Karon gani, bago lang, bawal ng Muslim dito. No? Abot lang kung madamakuan ba yun na. Sige, alas 11.28 na. Padayon taso na, Andre Gapon, sa itong tulumanon ay kalimot gipalayon sa mentinguha sa itong epektibong DTX 500 ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio, vitamin D3 nga doon ay Visio, the superfood supplement. Mighty C, the alkaline-based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, kape para sa may mga taasog sugar. DTX Beauty Soap, Clinica Dio Fresh, Extend Food Supplement, ang adult food supplement sa lalaki pwede sa babae. Napod tayo DTX Liniment Oil o ang Clinica Spore Biotics.
0: 11 Mbps, issue at balita.
1: May ngunto kang Ma'am Merlin Antulo. Thank you, Ma'am. May ngunto na madara sa may merkados masulog. Windax Tanyo. May ngunto. Dol. Kapi ko noon. Ano po? Kapi po dito ka DTX bang mga ka-K5 ba? Sobra ni Lando kagabi kagahapon. May ngunto da, bro. Lando Mahilom. Atong Kiesos leader sa may malaiba. Alas 11:30 dito maglangay mga KK5 ari lang atong mga headlines.
0: 11 Mbps.
1: Sa mga headlines. Sunog sa barko sa Coron, Palawan nagasugod sa cargo hold sumalapas sa PCG. Samtang Marina nagasugod na sa investigasyon. Negros Oriental magapaygayon sa dugang bakuna kontra tipdas. Kapulisan ipanglista mga foreign nationals sa mga langyaw sa Negros Oriental alang sa kaluwasan. Samtang mga serbisyo proyekto sa programang bayawanihan sa barangay yatod naman mga KK5 sa isa ka barangay sa maong syudad.
0: 11 Mbps.
1: Sige, alas 11:31 na mga ka-K5.
0: K5 News. 11 Mbps.
2: 11 Mbps. Issue at balita.
1: Oy, may ngudok ang nang Corazon Aldave. Salamat sa pagpaminaw na nga. Karong pagkakapaminaw. Grabe good ka busy. Padato ka. Ay ko kalimti. Sige. Kining adlawa, nagkagainom dom gid ini mga ka-K5 labi na dito sa Estados Unidos. Kay nining higayon na mga ka-K5 tulo. Tulo ka mga vital installation sa Estados Unidos mga ka-K5 ang giatake sa gikaingon nga mga terorista. Una nini ang World Trade Center sa New York City, katong gitawag nila nga Twin Tower. Oo. According pa, kini mga terorista mi-hijack sa isa ka eroplano ang American Airlines Flight 11 nga sa diin mi-igo sa North Tower. Tapos gi-hijack Manila ang United Airlines Flight 175 o gibunggo mga ka-K5, gi-crash dito sa may south o south tower. So daghan nakakuha ato nga mga na-capture lakip na mismo sa pipila ka mga naa mismo sa mga eroplano. Pero tanas na patay. Tapos after mga ka-K5, ang 110 story nga maong Twin Tower may collapse. Mota gitawag nila nga Ground Zero. Which is magnakita man natandog mga ka-K5 ang balatian, ang balatsyagon sa Estados Unidos. Lakip na mga ka-K5, no? Ang ila mismo nga garbo kung pagkaisgutan ta ang depensa sa ilang teritoryo. Dayon, gi-atake Manila. This is a synchronized attack. Gi-atake Manila ang Pentagon. Galing wala dito na narikta mga ka-K5 mismo sa ilahang building. Instead, dito siya ni crash sa western side sa US Department of Defense headquarters. Human ka nga ilaman mismo nga gi-hijack ka ang American Airlines Flight 77. Sige, play. Wala ko, Joa. Nan, kita nyo? Tapos, isa man ka United Airlines Flight 93 ang mi-crash sa isa man ka Luna. Nga sa diin, supposedly, target man to mga ka-K5 ba? Sa Washington, D.C. Galing lang ang mga pasahero o crew misukol sa mga hijackers na mga hinungdan nga dito kinimihagba sa isa ka kinibitawng field. Isa ka halapad nga luna mga ka-K5 sa may Shankville, Pennsylvania. Sus, grabe, no? This is the moment mga ka-K5 nga nakita sa Estados Unidos nga sila malutsan lang. Because of this, kining 9/11 attack, maninungdan nga mas nagpaligon sila mismo nga seguridad.

Amo na medyo sensitive ang mga Amerikano ron. Ang kagamhanan, ang ila mismo nga gobyerno, sensitibo when it comes to national defense. Oh, grabe, murag panghaw. Oh, arisus. Muna yung second nga kwan. Ikaduhang eroplano. Oh. Okay, Kyle. Okay na, Kyle. Sige, ma-flag ta. Tektor mas mita. Actually, kini nga mga panghitabo, mga ka-K5, mabitagingon, nga at that time, 2001, ligon-ligon ng Estados Unidos, pero nalutsan pa sila. How much pa ka, dari kita mga ka-K5 nga nasod? Nga medyo pigaw-pigaw. Mabili mo Pilipinas, kita may gaaway. Kumukuhan kita ng China, di man takasarang. Para mababaan na raman na. No, diba? Pwede siguro magka-K5 nga mohimutag isa ka bagong departamento eh. Department of Marites. Mabaanay lang. Oh, teka, buga. Ha? Madyunan mo kung kontraho nato sila mga ka-K5, ang isa ka sundalo nato magpabuto siya isa ka magasin. Ang kontra mga ka-K5, wala, nagpala, nagbasius bala.

0: Alas 11.39 na mga ka-K5. Update sa taas sa kining nasunog na barko. Nagalusad karon ang Marine Safety Investigation nagalusad na sa Marine Safety Investigation ang Maritime Industry Authority kun Marina. Kalabot na sa pagkasunog sa passenger vessel nga MV June Aster sa Coron, Palawan. Hinungdan sa kamatayan sa tulog lima ka mga persona. Sa malapas Marina nga nagpadala kini og investigation team. Og yatasan na ang Regional Office 4 nga makigangot sa Philippine Coast Guard o magatabang sa mga naluwas sa insidente. Naitabang sunog September 9 sa kadagatan doon sa may barangay Marsilya, Coron, Palawan. Gitataw sa ahensya nga siren sa investigasyon ng mga panghitabo posibleng hinungdan sa sunog. Base naman sa paunang impormasyon sa PCG, gikan sa isa ka nakaluwas nga crew member, nagasugod ang kalayo sa cargo hold sa barko o gamay pa lamang kini sa sugod. Ingon man, wala pa matumbok insaktong reason o kon cause sa sunog, gumikan nga dili pa kumpleto ang mga statement nga nakuha sa mga otoridad gikan sa crew members. Gitawto naman sa Marina nga natala nagipagawas na itong Marso 2026 na karisto ang MV June Aster isip passenger cargo vessel sa Atienza Inter-Island Ferries Incorporated nga may gross tonnage nga 490.49 tons o passenger capacity nga 277. Samtang update naman, update naman mga ka-K5, nagpadala na ang lokal nga kagamhanan sa dugang rescue team o kagamitan sa may barangay Turda karong adlaw aron makaabag sa search and rescue o school retrieval, sorry, school retrieval operation para sa nawala sa insidente sa pagkasunog sa MV June Aster. Sumala pa sa MDRM Ocolyon na sa lugar ng lima ka man team opisyal nga makigangot sa incident management team sa pagpanguna sa Philippine Coast Guard. Nagasugod sa Lasay sa buntag ang operasyon, lakip ng planong pagpasaka sa mga rescuers sa barko human nga kini ma-fire out ang nabiling bahin sa mga nga barko. Pare naman ang operasyon nga lauman matapos o kung kini makaplagan ng mga nawa nga pasero hasamtang pa rin karon. Arawagan sa publiko ang pag-ampo para sa kaluwasan sa mga rescuers o tanan ng mga nalambigit sa mga nga insidente. Samtang 43 naman ka mga pasyente sa MV June Aster gidala sa Coron District Hospital. Mukabat na sa 43 ka mga pasayerong gidala sa mga tambalan para sa medical assessment o pagpatambal human sa insidente. Sa latest patient update sa hospital, 7 ang na-transfer na pulong admitted o na-confine, 23 ang na-discharge samtang 3 ang mibalibad nga magpa-confine. Nagpare naman ang response hospital kabag ang LGU, Rural Health Unit sa Coron Emergency Operations Center, Department of Social Welfare and Development, provincial nga kagamhanan sa Palawan ug uban pa nga mga healthcare facilities ug pribadong grupo. Lakip sa tabang ang medical supplies, tambal pagkaon, patient transfers ug psychosocial assessment para sa mga pasyente nga naka-confine sa tambalanan. 11 Mbps. Dagang patog missing, no? Samtang tulo naman ka mga patayng lawas nga na-recover sa MG June Aster nga naap na sa punerarya kini sumalapas sa FR Funeral Home sa Coron nga may tulo pa ka patayng lawas. Ang lakip ng lima ka casualty nga na-recover sa nasunog ng MV June Aster nitong September 9. Sumala pa sa isa ka pinialan sa mga punerya ang identity. Unang pateng lawas nga nagasuksok kini og black rubberized nga relo nga may tatak nga kasyo nga sa naman nagasuksok silver nga relo nga kasyo samtang ay katulog binabana nga nagidad og 20 to 30 anyos nga may suksok naman nga golden bracelet. Gisugyot naman sa nanagiya sa mga punerarya nga makigangot una sa otoridad sa Coron sa dili pamatos lang buhatan sa pamilya karon pag-identify sa pating lawas alang usab sa pag-amping o sa procedure sa pag-identify sa mga casualty.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:44 na mga ka-K5. Wala mo, di man ganito matag na, no? Ang kangutan na drang, anong nagdali siya ni Katag? Okay, gamay ra kuno. According pa sa isa sa nakakuan, gamay ra kuno sunog eh. Tapos kalit lang ni dako mga ka-K5. So probably, may mga combustible materials. But let's not prejudice mga ka-K5. Palato na to ang investigation sa Philippine Coast Guard and led by, of course, the Maritime Industry Authority.
1: 11 Mbps.
0: May ngutok ang Ma'am Josephine Mabos. Oo, nanya nag-greet man si Ma'am Jennifer Mabos. Diyan sa may Michikuchi, San Carlos. Thank you. Pag-greet ko na sa mong tatay, nanay kagtatay sa masulog, sir. Nakapanyaga na kamuda. Ma'am Josephine, kapadugdungog eh.

0: I-check ko na nato mga KK5C, KK5C Freezer yo. Kay kining Negros Oriental magapaygayon sa dugang bakuna kontra tipdas. Kaya marag I think low turnout ang bakuna mga KK5 eh. Alright, i-check ta mga KK5 ang kampiyon na balita ni KK5, Sefri Serio.
1: KK5 News FM Live Report.
0: Sef?
2: KK5 Steve, no, ang Provincial Health Office or PHO ipahigayon ang sa Negros Oriental ang laing supplemental immunization campaign. Batok naman sa tipdas aron na maabot ang mga bata nga wala mapabakuna sa milabay lang kampanya KK5 Steve. Sumala ni PHO Chief Dr. Leland Estacion, andam ang ilang mga health worker nga ipadala sa probinsya o lokal nga mga kagamhanan kung makahatag ang Department of Health Negros Island Region o gabakuna kung uban pang gamit ni ini. Sa gipagyo naman nga Ligtas Tindas campaign gikan kini niya tong Agosto 10 hangtod September 4 anaa sa 35,899 lang sa 136,717 ka mga bata nga target sa probinsya o anaa sa 26.3% ang nakaangkon sa bakuna batok tipdas o rubella nga mao naman ang pinakaubos nga coverage sa NIR. Mo kana ato nga nakuha nga balita tud ganato sa DTX 500 DTX Bio Mighty Shape DTX Coffee Mix na kakape ka na nakadetox ka pa. Alang sa programang 11 Mbps, kini si KK5 Sefri Serio para sa kampiyon ng mga balita at serbisyo. Publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report. 11 Mbps, issue at balita.
0: Alright, salamat ka K5 Sefri Serio sa mga balita. Alas 11:47 na, standby ka K5 Rilane. Orelan Esquerda, kapulisan nilista mga foreign nationals sa Negros Oriental alang sa ilang safety. Mayog, mas mayog yun. No, kay basi wata ka ba lang kani usama ni sa Kwan God kay para mabalaan kung illegal alien ba ni? Sige, alas 11:48 na. Oras na para mag DTX 500. Kung ikaw, hilig yung gamaka o tamis, dapat may panangga imong lawas. Ha? Alam po, pasubra eh. Kinanglan nga ka na sakto-sakto lang. Pero dapat naka-DTX 500 ka. Para likay sa diabetes, likay sa high blood. Kaning diabetes, ang problema mo ko, Dani, ang sugar o kung glucose na pundo sa dugo. Muna, pag-test imong dugo, taas yung sugar. Nga nung nagpundo sa dugo, natural. Wala siya madawat mga KK5 sa ato nga cells. Ang cells mo ni mukaon sa glucose para ma-convert into energy. Ang problema kay may oxidative stress ka, nagabarabara ng nagasira ang mga silila, dili na siya magdawat mga KK5. Ang uban, insulin resistant. So kini mga KK5, pag matumarkag DTX 500,

0: nga gapuyo sa probinsya, isip kabahin sa paningkamot nga mapakusog ang seguridad o pagmonitor human ang baguhay nga insidente sa pagpatay nga o nalambigit ang usa ka American national. Gibutyag kagahapon sa tigpamaba sa Negros Oriental Police Provincial Office nga si Captain Stephen Polinar na nihangyo si Dawin Mayor Galicano Truwita sa lokal nga kapulisan nga magpahigayon og inventaryo sa mala o sa mga langyaw nga gapuyo sa lungsod. Gibutyag usab ni Polinar atol sa usa ka press briefing nga ang NORPPO nakig-alayon usab sa Philippine Retirement Authority aron makuha ang listahan sa mga langyaw sa probinsya nga naghupot og special resident retirees visa. Ang maong inisyatiba gihimo taliwala sa bag-ulang nga pagpatay sa Amerikanong nasyonal sa Negros Oriental ug ang iyang asawang Pilipina kinsa nakit ang patay sulod sa ilang panimalay sa barangay Bajumpandan, siyudad sa Dumaguete. Dugang pa ni Polinar ang impormasyon makatabang sa mga imbestigasyon sa kapulisan, ilabi na sa mga kasong naglambigit sa krimen o mga langyaw nga nawala. Okay, Vibe Steve?
1: Katurang langyaw, pero katong murag langyaw, dili to, apil. Murag Amerikano. Parang na mo ni Carlo, maraman may mga Indiano. Oh, di lami magpautang. Kami ang mangutang. Bali, oh. Sige, thank you rin.
0: Sige ka, K5 Steve. Mako na itong balita. Atot ka na ito sa GTX 500, Mighty C o B3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini si K5, Raylan Esquerida. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Steve Flores sa 11 Mbps.
1: Alright, parentasunan mga K5 Dirigyapon sa itong tunamanon. Mas maayo na siya. And at the same time, dapat man ma-identify kung asa ila mismo nga temporary address. Kay, wata ka balo mga kakifay, basig, tagurhan ni asawa na dali. O niya, kinsa iyang kuyog. Kinsa iyahang puyo-puyo. Sige, alas 11:52 na mga kakay-five, mapa naman na meows ako ah. I would like to take this opportunity to say thank you sa mga sponsors nato sa kinibitawng K5 NIR DTX 500 Secondary Radio Broadcasting Competition. It will be on Sunday mga kakay-five, no? Nag-represent sa Canlaon. Is from Jose B. Cardenas Memorial High School. So they will compete against 11 ka mga 12 to tanan Carlo. So, 11 ka mga kuan. So 12 tanan sila dito sa may SM City Bacolod on Sunday. And also I would like to express my gratitude. No, salamat kayo ni Vice Mayor Sigfredo Bebot Cardenas. Thank you very much. Cap Junaldo Sonsyon of Sikatuna Isabela. Kagawad Jinghi Mepino of San Agustin Isabela. Cap Aimi Sikuya of Ginpanaan Moises Padilla. Kang Cap Marvin Iskander of Gabakungan La Castellana. Kagawad Jerny Cor of Basulog. Thank you very much. And also, thank you Dai. Kang sa barangay officials of Budlasan. Lead by Honorable Laureano Cosalem, kang sila ni si Kagawad Maricel Cosalem, Kagawad Eufronia Cabonilas, Jonathan Navarro, Michael Tixon, Jocelyn Barnado, Patricia Cantila, Daisy Patinia, og SK Chairperson Roldan de la Cruz. And may nga, thank you very much po, Barangay Secretary Jermaine Encarnacion, Barangay Treasurer Michael June Montero. Thank you very much sa lead by Cap Loreno Cosalim Cap. Thank you very much mga kagaw. Thank you very much. And also, most partially, thank you sab kang Vice Mayor Maymay Manggilimutan. Thank you, Vice. Sige, alas 11:54 na. Maingod to, parente. How's your love life? May Ayo to kang thank you dai sa pag

0: Tweet ni Quezon President Press Roger Villando, thank you kang Vice Maribek. Kasagapon na yung nagkuyo, nagupod sa laag. Among gilaag si ano, si Rolando Mahilom. Sila si Ma'am Marifel Sibalyos, thank you. Ma'am Merlin Antolo, si Nonay Latornas. Sa tanan-tanan mga ka-K5, salamat. Sige, alas 8:55, standby. Unyas pagbalik na to mga ka-K5 mo, kuhan ko, early out ko. Because we will one of the judge mga ka-K5, judges, no? Sa DSPC of the Deep Ed Canlaon. Alas 11:55 oras, gidalas maintingo sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps!
2: Ramil Uy, DTX500.
3: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po diyo pus on sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX500.
1: DTX500.
4: Mapalit sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
4: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
4: Oo.
5: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
4: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaon ani. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, okay, unya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
4: Correct.
5: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX500 og Mighty C.
4: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
4: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX500 og Mighty C kung sige man jud kag kaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
4: Correct.
1: DTX500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX500.
1: DTX500. Mabali sa mga butika.
4: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
5: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beef flo, kining mga pagkaon nga delikado Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
7: Ah, pwede ra.
5: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
4: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
5: Na, kining tanan, Sir GP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan o prutas.
7: Pwede rin di ay utan, no?
5: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inumpugag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inumpod sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na or pwede nga dili naging mukaon. Mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir GP.
4: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
8: News. ITC Network News. ITC Network News. ITC Network News. Headline.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, mayigit 2 million pesos na halaga ng NARA na sabas sa DRE Nueva Vizcaya. Governor Javiera nagpasalamat sa lahat ng nakibahagi sa pagpapaunlada ng ekonomiya ng Antipolo. Headline. Mga barkong pandigma ng China na mataan sa karagatan ng Samara. At 4 na katao arestado sa PAXA Silica Rally sa BGC. Samantala, sa balitang abroad, ang US at tinulungan ng mahigit 100 barko sa Strait of Hormuz.
8: YTC Network News.
1: YTC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News app sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, mayigit 2 million pesos na halaga ng NARA na sabas sa DIAD Nueva Vizcaya. Labo ang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
10: Nasabat ng Second Mobile Force Platoon ang 2.9 milyong pisong halaga ng 4,079 board feet ng Class A NARA lumber na pilit ipuslit sa pamamagitan ng pagkukubli gamit ang mga bunga ng niyong sa ibabaw ng truck upang itago ang mga illegal na mga troso sa isang checkpoint sa Nagsabaran Jadi, Nueva Vizcaya noong Setyembre 10. Matapos mabigong magpakita ng legal na dokumento, tumakas ang driver at pahinante sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin nang papababain na sila ng mga pulis. Kinumpirma ng DNR na karamihan sa mga nasabat na dekalidad na kahoy ay galing sa rehiyon ng Cordillera dahil sa mas mahigpit na monitoring sa Rehiyon 2. Kahit nakatakas, natukoy ang pagkakakilanda ng driver sa naiwan itong lisensya at sasampahan na ng kaukulang kaso sa korte habang sasailalim din sa administrative hearing ang mga nakumpiskang troso.
11: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon. K5 News FM.
1: ITC Network News.
8: ITC Network News.
9: Samantala, Governor Javier nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi sa pagpapaunlada ng ekonomiya ng Antique. Ang kampiyon, nabalitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
12: Nagpahayag ng pasasalamat si Governor Paolo Javier sa lahat mga Antikenyo na nakibahagi sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Antique matapos makuha ng lalawigan ang ika-4 na pwesto sa listahan ng top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas para sa taong 2025. Ibinahagi rin ni Governor Javier na kabilang sa mga may malaking ambag ang pamumuno ng nakaraang administrasyon na walang kulay politika pati na ang programa ni Senator Loren Ligarda at Congressman A.A. Ligarda para sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. malaki rin ang naging ambag ng provincial electric power subsidy na nagbigay sa mga Antikenyo ng pagkakataong makapag-ipon at magamit ang 500 pesos na subsidy para sa iba pang pangangailangan sa tahanan kabilang ang pagbili ng bigas, gamot at mga gamit sa paaralan. At sa kasalukuyan, patuloy na pinapalakas ng kanyang administrasyon ang mga programa at serbisyo para sa ekonomiya, at mahalagang ang mga programa sa pag-unlad ng lalawigan ay hindi lamang makikita sa mga proyekto kundi mararamdaman dapat ng mga mamamayan. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
8: Network News. MyTC Network News.
9: At mga barkong pandigma ng China na mataan sa karagatan ng Samar. Kabong detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Carol Medino.
7: Apat na barkong pandigma ng China ang namataan sa karagatang sakop ng lalawigan ng Samara. Ayon kay Armed Forces of the Philippines, sa spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, apat na warship at isang replenishment ship ang namonitoro mula kalagitnaan ng Agosto hanggang unang linggo ng Setyembre. Namataan ang mga barko sa silangang bahagi ng Samara, nasa layong 45 nautical miles mula sa baybayin. Nilinaw naman ni Trinidad na normal na ruta ng mga barko ang naturang lugar, partikular na para sa mga sasakyang pandagat mula China, Japan at South Korea na naglalayag patungong Indonesia o Australia. Ibig sabihin, ang pagdaan ng mga barko ng China sa silangang bahagi ng bansa ay itinuturing na Innocent Passage o bahagi ng Freedom of Navigation. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
8: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
9: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, umiinit ang sitwasyon sa Bonifacio Global City matapos mauwi sa pagtutulaka ng komprontasyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista sa labas ng Grand Hyatt Hotel na nagsilbing venue ng Luzon Economic Corridor Investment Forum kamakailan. Nagtipon sa lugar ang ilang grupo upang ipahayag ang kanilang pagtuto sa Pax Silica Initiative. Ayon sa mga rallyista, hindi umano makakabuti sa kapakanan ng mga Pilipino ang naturang inisyatiba na uwi sa tensyon ang isinagawang protesta matapos magkaroon ng pagtutulaka na sa pagitan ng mga demonstrate at mga otoridad. Ayon sa Southern Police District, 4 na rallyista ang naaresto habang 16 na pulis naman ang iniulat na sugatan sa insidente. Samantala, sa loob mismo ng hotel, tinatayang 600 international funders at investors ang dumalo sa Luzon Economic Corridor Investment Forum na siyang ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa mga organizers.
8: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Dalawang di umano'y miyembro ng Budol-Budol arestado sa Banga, posibleng kasabwat sa pagnanakaw sa isang 88 years old na lola sa Ibahaya. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Gloria Villas.
13: Arestado ng Banga Municipal Police Station ang dalawang individual na umano'y miyembro ng Budol-Budol Gang. Tinitingnan ngayon ng pulisya kung may kaugnayan ang dalawa sa grupong ng biktima sa isang 88 anyos na lola sa Barangay Rigador, Ibahayaklan na nawala ng 15,000 pesos at 140 euros matapos lapitan ng mga nagpapanggap na staff ng DSWD. Ayon sa paunang impormasyon, kapariho umano ng modo sa Ibahay ang insidenteng iniuugnay sa mga sospek. Nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng kapulisan upang matukoy kung kabilang ang mga naaresto sa grupong sangkot sa insidente. Samantala, nagpapatuloy rin ang koordinasyon ng mga pulis sa Banga't Ibahay kaugnay ng investigasyon at posibleng pagkakakilanlan ng iba pang miyembro ng grupo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FM.
8: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
9: At Norpo, nakakumpiska ng 15.39 na gramo ng shabu, 58 wanted, arestado sa loob lamang ng isang linggo. Kabuang detalye ng balita, hatin sa atin ni K5 Shara Humilio.
14: Nakumpiska ng Negros Central Police Provincial Office kung Norpo ang 15.39 gramo ng shabu na may tinatayang halaga ng 104,650 pesos sa walong operasyon laban sa ilegal na droga na isagawa mula Setyembre 1 hanggang 7, 2026. Sa panahong ito, 58 wanted na individual ang naaresto, kabilang 14 na wanted sa antas ng probinsya, 5 sa antas ng lungsod o munisipalidad at 39 na mga may warrant of arrest. Nagsagawa rin ng pulisya ng 10 operasyon laban sa mga loose firearm na nagresulta sa pag-aresto sa 3 individual at pagkumpiska ng 5 baril habang 5 pang baril ang kusang isinuko. Bukod dito, 4 na individual ang naaresto sa 2 operasyon laban sa ilegal na sugal habang nakumpiska ang mga kontrabandong sigarilyo na nagkakahalaga ng 73,000 at 1,200 pesos na kita mula sa ilegal na sugal. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: YTC Network News.
2: YTC Network News.
9: Gayun din lalaking na namantala at nakabunti sa kanyang stepdaughter, arestado. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
16: Arestado ang lalaking gumahasa at nakabuntis sa kanyang stepdaughter. Inaresto ng Taguluan Municipal Police Station, Katuwang ang Lanao del Norte Police Provincial Office at Bungabot MPS ng Nueva Ecija ang hindi pinangalan ng suspect sa pamamagitan ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Iligan City para sa kasong rape na walang inirekomendang bail bond. Isinagawa ang joint operation sa Barangay Sampalukan, Bungabon, Nueva Ecija. Batay sa investigasyon, nakaranas ng sexual na pang-aabuso ang minor de edad na biktima taong 2023 habang nasa pangangalaga ng kanyang stepfather. Nagsumbong ang biktima matapos siyang mabuntis. Samantala, naaresto na ang lahat ng nasa top 10 regional most wanted persons matapos mahuli ang nasabing suspect.
17: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
15: YTC Network News.
2: YTC Network News.
9: Gayun din sa iba pang detalye ng balita, maagang dumagsama taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa harap mismo ng Quezon City Hall bago ang nakatakdang arraignment nito sa kasong grave threats ngayong Biyernes, September 11, 2026. Mainit namang sinalubong ng mga supporters ng Vice Presidente nang dumating ito sa Quezon City Regional Trial Court o RTC kasama ang kapatid nitong si Davao City First District Representative Santativa Paolo Duterte. Samantala, nagpasalamat naman si Duterte sa patuloy na suporta ng kanyang mga taga-suporta sa kabila na makinakaharap niyang legal na usapin. Gayunpaman, hindi natuloy ang arraignment matapos maghain ang kanyang kampo ng petisyon para sa Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema upang ipahinto ang pagdinig sa naturang kaso.
15: YTC Network News.
2: YTC Network News.
9: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, umabot na sa 96 na mga commercial ships ang natulungan ng US Central Command o CENTCOM na mag-iba ng ruta. Ang nasabing hakbang ay dahil sa patuloy pa rin pag-atake ng Iran sa mga dumaraan, partikular na sa Strait of Hormuz. Kasama rin na dinutulungan nila ang mahigit 50 na mga barko para naman sa humanitarian aid. Ipinapanatili kasi ng Iran na sarado malaking bahagi ng Strait of Hormuz kung saan kanilang tinatarget ang mga dumaraang barko roon. Magugunitang ilang ulit nang nagsagawa ng pag-target at pag-atake ang Iran sa mga dumaraang barko sa naturang lugar.
15: YTC Network News.
2: YTC Network News.
9: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng RTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Dumaguete at K5 News FM Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Candos at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. K5 K5 Clarissa Berha para sa Kampiyona Istasyon, K5 News FM Philippines.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Ano po ang akong mga TL o mga pasakit? Sa pagkaduwag na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag, o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akong nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape intilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant, ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guman pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nga mawagid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Man.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
13: Asa magagikan bay?
14: Gigan ng ubukit bay.
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Gitaw, mabakaros ganyan ko?
13: Oh, dito sa Jokax Bay, Jokax Car Wash.
14: May dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diyan na ka. Pakaiwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa dyan. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usapay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
2: Hininga, uy!
16: Uy, swildo na po nugma. Saman, one bottle ta?
17: Paso sa kubay. Kay kapamembro, magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom na ita matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabaya sila'y emergency fund savings bay.
16: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
17: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
16: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
17: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
16: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob yung walay kuyog.
18: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
19: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
20: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan. Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Kaya pasa para sa kampiyon nga balita sa bisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
24: 11 Mbps.
25: Alright, sa pikas bahin naman mga ka-K5, tabukanta ang K5 News FM Escalante. Kining kadong adlaw sa LTO wheels on wheels ha. Sa sagay padayon karong gidugok sa mga motorista. Pay muslin yun eh. Nakalagsawang ka, nakalang mo biyahe ka pa. Nasa linya ka K5 Jom Sonido.
24: K5 News FM Live Report.
25: Jom.
26: K5 Steve, mayong uto ni mo o mayong uto sab sa to ang mga suki na tag-atig pamatian diha sa Canlaon, San Carlos o Toboso. Kalakip na ang to ang mga suki sa Dakbayan sa Escalante. K5 Steve, last day na ron pero nagdugok niya po ng mga motorista nga gahandom nga makaparehistro sa ilahang mga bimotor nga sakyanan, K5 Steve.
25: Mm.
26: Tungod lagi po kay una pining one-stop shop sa K5 Steve.
25: Mm.
26: O mayingon na to nga ang maong servisyo tungod po lagi sa kakugi ni Congressman Ferdy Marañon, yahang gidala na sa tugkaran diri sa Dakbayan sa Sagay ang maong servisyo. So mura og kuan ra siya kayo nga kaming naa na diri sa mo ang gapit bisan pa man gani ato nakabantay ta ka K5 Steve nga daghan pa gani dili mga sagay nun nga ning abil sa maong programa mo na nga murag gutok-gutok ra gihapon bisag maingon na to ka last day na ron So ang ato ang kuan, ang gikan sa emisyonan, so, padong sa registration ka K5 Steve, wa gyud tayo putol-putol ang linya ug padayon pa ang ato ang pag-akomodar sa mga sakop sa Land Transportation Office diri sa Dakbayan sa Sagay ka K5 Steve.
25: Okay. Sa pikas bahin Jom, na lang ko'y gusto inga ikuana kay marag sa imo ha maning linya gyapon sa mga scope man kining 25 anyos nga lalaki nga gituang nalumos no sa may Sagay. Ano ni siya nang isda?
26: Ako ni siya ka K5 Steve actually. Ang kinang kuan kining Himugaan River ka K5 Steve.
25: Oh.
26: Kaning naa ni siya sa usa ni siya sa major pinakadako nga kuan nga sapa diri sa Suba, diri sa Dakbayan sa Sagay ka K5 Steve.
25: Mm-hmm.
26: So ang information nga ato nga dawat base pod sa ato ang official spot report nga nakuha nga nagiinom man sila niya hinglayat kining maong biktima. So ang siguro hinglayat o sumaglangoy-langoy pero pag tupa niya sa dapit nga kuan nga iyang giluksuhan gusto siya mohawid sa bato sa K5 Steve apang wala siya makahawid. Kanya kinirabang lugara kining Himugaan River gibunyagan gyud ni siya og the killer river K5 Steve. So kuan ni siya kining cover ni siya sa gikan sa barangay Bato padulong lapos diri sa may barangay Fabrika kining dako kayo nga sapa diri ka K5 Steve. Ang ino na to nga gibunyagan nga the killer river nga may pila pod ka mga spekulasyon K5 Steve nga mingon na kada to igraba na doon na kabuhi nga makalas dihang lugara nga karon to iga nangayo na pod og kaning daga ang maong sapa ka K5 Steve.
25: Pero ang kuan ani kining 25 anyos kuan ni siya no, so samtang isda nag-inom no,
26: nag-inom-inom wala ano, siya, wala siya nang isda ka K5 Steve.
25: Ah wala.
26: Pero noon kanang lugar daghan dir ang pinaka abundant gyud dira ka K5 Steve dihang lugar kining kuan kinhason nga kayog kanang kinhason nga dagko siya ka K5 Steve kaning usually ang ubad gani ginahimo ginaasal-asal nila mo nang pinaka abundant diha nga dapit tapos kining ingon nila nga kaning bais sili diri sa mo
25: ka K5 kasili oo
26: ang kasili ka K5 Steve gagmay na siya nga kuan kaning ill no na isa sa pamilya nga ill pero ang itawag nato namo diri nga ba nang sili ka K5 Steve dagko na siya
25: dagko na
26: angat kuno siya murag paa kadako ka K5
25: grabe no oo
26: ang kaning isda ah. Ang kasili daghan na siya sa mga humayan mga gagmay na siya nga mga ill kuan wild siya so muna siya ka K5 Steve no ang mayingon na to nga kahangkuan gyud siya kaning ampinganan gyud ang dapita tungod kay kuan siya kining hilan gyud siya. Mm-hmm. Ang information nga tong nakuha misulay siya pagkupot sa dakong bato apang tungod lagi sa iyang pagkahubog naanod siya ka K5 Steve. Muna nga ingon na to pagdala sa ospital ang kining maong biktima gideklar nga si alias Rinren gideklarar nga dead on arrival.
25: So wala ni foul play, ha?
26: Nagatuo ka tong kapulisan ka K5 Steve nga walay foul play ang natabo. O disgrasya lamang ka K5 Steve.
25: Sige Jom, thank you Jom.
26: Sige, so mauro pila ka makalumbuan atong nahipos na pagibot-libot si Buk Dakbayan sa Sagay. Huwag ang kining kabalita atong ganato sa Ditex 500, Mighty C ang alkaline base, vitamin C, D3, Bios, 4 Biotics, o Extend Food Supplement. Ditex Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang 11 Mbps, ako skipay Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo buli ko ang kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ni Estasyon, K5 News at
2: 11 Mbps!
25: Alright, salamat ka K5 Jom Sunido. Sa Picas Bay naman tabukantang K5 News FM Dumaguete. LGU Bakong padayon nga inihatod og serbisyo medikal sa Kabaranggayan. Standby check tang kampiyon nga balita ni ka K5 Cyril Repe.
2: K5 News FM Live Report.
3: Ang lungsod sa Bakong nga paray na kini karon sa ilang pag-atend og medical services ngadto sa nakining nga mga kabarangayan sa abaw nga lungsod. Usa na dinhi ang barangay Sugan era ka benepisyo sa ilang health services ug ubang pang serbisyo para sa katawhan.
4: Ang D3 Bio himo sang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
5: Para inagalungsod sa bako nga pagkatod sa mga servisyo ng medikal ganto sa naglayang mga kaparagayan diya sa lungsod. Patagalong Biyernes, naanan na giniginig trabanon sulod sa mga kaparagayan diya sa mga lugar. Kawadlawa ang LGU Bako, pinag-isam sa tindi sa Rural Health Unit o kuman pang mga insa sa gobyerno. Napagano sa Philippine Coast Guard, nagpahiginigini o medical outreach sa program sa barangay Isugan na Bako nga Negros Oriental. Doon ay libre check-up, alakip na sa Bernardini, ang mga libre tambal, ibot o tango o kuman pang mga servisyo publiko. Doon na usay nini mga gimo usap o pag-abag usap marini sa atong mga tiriganan sa Philippine Coast Guard, labi na ang information drive. Kip na sa Bernardini, ang mga liso sa nagkini mga tanon na pwedeng itanom sa tugaran o sa ilang mga pipila kamaluna sa yuta diyan sa nasang pindahing dapit. Ipasarbatan doon sa di Kapitan Mark Anthony Veracruz ang lokal ng pagkabanan sa mga lungsod sa ilang pagkapabot sa serbisyo medikal sa iyang barangay.
6: Ako, ga, salamat po dako sa programa nga ipakuha ni Olinin rin sa barangay Isugan kay instead of ang among mga constituent maadlo sa sentro sa Bakong, iyan ipa doon rin sa kada barangay, tagsadag sa kabarangay. So ang amoy ini is, minindot po kayo, dili na mo, manistil mo adlo sa lungsod ang mga among tagadari sa Isugan, kay ilan naman ipadool rin ang mga kaning, especially kaning sa RHO, kaning sa health. So kana, daw kayo bing kapasalamat nga kaning programa ang
5: ang yan, nasang piti ang programa pagpunod sa servisyo ng medikal gato sa katawan sa barangay, dugay na kinigisugnan ni Mayor Lina Aldila, nabagka na sa Municipal Council, pinaguluhan na sa PC Mayor, nga si Joy Albiola. Matod pa sa Iljo Bagong nga magparang na kini o pagkana yung schedule sa Anlog Biyernes para mapawot nga ito sa katawan ang pinakadool o dool nga servisyo publiko. Alang sa K5, DUSFM, K5 sa Real DTX sa 5DP. Para sa kami-kabalitan sa Servisyo Publiko, Kleon sa Negros, K5, DUSFM.
7: Narito na ang MBPS.
25: Alright, salamat ka K5 sa Real Repe. Sa Picas Bay naman mga ka K5, oy kalimota, nabinas mga bata, mga high school, mga senior high, college, or even kita nga mga may edad na. Akamura di ay. Ikaw, kita nga may medyo may edad na. Kinanglan yung ayuda sa lawas para dili ka magluya. Mag-DTX 500 ka or mag-MyTC, ano, or D3 Bio, tapos apilan mo sa MyTC. Muna yung pinakamaayo mga ka-K5. The Alkaline Vitamin C. Testingan mo para di planta mo di gigaw luyahon. Sige, nakuha diri sa kuang kuan radar. Kining kamantay mo previous days, may ginahimo ang Department of Education kining kita ginatawag nilang school safety drill. School safety drills mga ka-K5. Karon gipospon to, tapos may nag-ingon pa mga ka-K5 nga kinibitawng pipila ka mga psychologists nga dili man dapat ningunana, no? Because lahi ang effect ana sa mga bata, pero nagpahigayon gyapon sila mga ila gyapon gipostro. Karon nagpagawas mga ka-K5 ang undersecretary sa Office by Undersecretary for Governance and Operations sa isa ka memorandum. Kining memorandum mga ka-K5 wherein the immediate discontinuation or removal of non-compliant school safety drill content sa social media. So tanan nga mga nakapost sa social media nga mga school safety drills, gipatangtang, especially if they are non-compliant. Now, tuod mga ka-K5, muna nang giingon na to nga di manggod mo mamati. Pamati mo sa mga eksperto, and the same time, you have to ask for a collaborative opinions mga ka-K5. It could be contributive opinion gikan mismo sa mga sample, mga school heads, mga district supervisors, or mga division superintendent, or maybe sa mga nagkadaiyang nga mga organisasyon regarding na kining guidance counseling. Kabalo mo nga no, nganong makaingon na, ang safety drill manggod, it will only apply if ang involved mga ka-K5, kanabitang dili siya kapugngan. Nga dili ni mo mapugngan mga ka-K5, then it will happens instantly or a surprise incident. Ang problema manggod aning safety drill nga gihimo nila, nga ang target manggod aning panalipdan is not only estudyante, kundi li, or dili lang ang mga biktima ng estudyante, kundi li, mismo ang subject. Now, kung mag-safety drill ka, mismo kung katong may mga plano mga ka-K5 sa eskwilahan, kabalupot sila paano nila usbon ang ilahang drill. Para good and good, oh, kasaman mo nakakita o kineng rubbery drill. Oh. So, kung mayon mo ron nga, ang tanan nga mga, eh, example man ako, ang tanan ron nga mga pawn shops, bangko, maghimo mo og rubbery drill ngayong kason sa himuon kung naay kanang unsa tawag gani na rubbery naay kanang tulis. So paglan paghimo na ninyo kay lagi gusto niyo pakgangon ang tulis, naghimo mo og drill, nagipos sa social media, ang tulis na naglantaw pod. Ingon pod ang tulisan nga, oh, attention, emergency meeting ta. Usbo na to atong style kay mao ni ang drill nila, oh. It will be a matawag na to nga katawanan, pero di ba tinuod? Makakatawa ka pero tinuod. Mabito na nga ang mga psychologists or mga expert on kwan ba sa panghuna-huna mga dili psychiatrist psychologist nga dili dapat di sa advisable. Ang gikinanglan manggod ana mga ka-K5 is you have to go through kung unsa gyoy naa sa likod og paminsaron sa mga tawo nga gahimo sa mga salaod. Dapat i-focus, ipunting nimo didto para makuha nimo kung unsay maayo para mapugngan, para malikayan og dili mahitabo mga ka-K5. Now, mabita nag-ingon ako nga ang pinakamaayo na you have to amend the law because most of the time, most of the incident, ang mga involved nga responsable sa mao nga mga insidente, pagpanghulga sa eskwilahan, katong pagpaniro, may gidungga, bugon sa padidto mga ka-K5. Kawalo mo sa ilang rason, di man may mapriso. Diba? That's the point, eh. Gusto pag yun ninyo ito is. Di man good mamati. Gusto man good og compliance para dugang, unsa to gani? Dugang compliance, kayo eh, para nag-comply lang yun. The only thing is, you have to think, kung unsa yun much effective mga ka-K5, this is more on the effectiveness of the implementation of the law. Not just by ban-aid mga ka-K5. Muna kung hatag example niyo, dili ni siya linog, dili ni siya bagyo, dili ni siya landslide. Nga dapat lang tawon nimo kun unsa mga unsa to gani mga signs nga posible nga may landslide sa mga area, unsa mga signs nga posible nga may unsa to gana may baha, unsa mga kwan nga kanang mga dapat imong himuon before may tabo ang isa ka bagyo. Pwede ka na, pwede na sa drill eh. This is a crime. Walay drill sa crime. Ang mag-drill ana mga ka-K5 is dapat ang i-drill nimo is ang ginatawag na to nga kinibitawng enforcement and the same time response. Mutuo pa ko ana. Nga for example, dapat kanabito ko how come nga nag-drill sila nga dapat ang mag-drill na police. Dili dito sila sa sulod. Because kung i-drill nimo tapos ang possible nga perpetrator or culprit or ang responsable isang taga-sulod rapod mga ka-K5. So dili siya advisable. Much better and much wider mga ka-K5 ang scope nga mas effective siya if there could be somebody nga maka-amend sa balaod mga ka-K5. Number one, dapat i-amend nila kay okay man agud nga kwan. Pero once nga naabot na ka og 16, karabi taong may kahibalo ka na mga ka-K5. Karabi taong kabalo ka unsay mong ginahimo. Granting 14 years old and below, may kwan pa na, may 12 years old pa ubos, wala gyud say ginatawag nato nga unsa tawag ni liability kay 12 years old pa eh. No? Pero ang 12 years old mga ka-K5 maka kuan na makasabot na makachindi na. Pero granting lang 12 years old pa ubos, no, 12 years old, no, 11 years old pa ubos, 12 years old pataas, basta na siya'y mindset nga kabalo siya sa insidente, dapat ning umog dili po ako mood okay man kung dili prisuhon. Kaya bitaw ang dili ka i-appeal dito sa BGMP or kung mas higher crimes or heinous crime dito ka dalon sa kon dili. In every region na ay imuntar dira nga mura gyapon sa under gyapon sa Bureau of Corrections nga intended for minor in conflict with law or children in conflict with law, dito sila mga ka-K5. Dito sila mahulog yapon nga under custody sila, tapos muni labi na kung kabalo sila sa lagihimo, dito sila mga ka-K5 while tuas sila sa sulod may ginatawag nga rehabilitation na dito tanan na ay religion nga activity, na ay educational activity, na ay mga livelihood activity. Papahimuon sila dito mga ka-K5 nga mag-transform sila into a better matawag na itong maayong Pinoy, maayong tao. Kabalo mo, da kalabanan sa mga mahimo sa ingon ani, ang uban problema sa pamilya, problema sa ginikanan, problema ang uban pod, problema mga ka-K5 tungod kay ginabully without any intervention. So kung may mga bullying mga ka-K5, there must be also investigation. Labi na kung nasa sulod ang bullying, dapat man may prisuhon, di ba? Eh halos tanan doon nga mga kuan for compliance sa malang pudgod. Di ba? For compliance na lang. Dapat it must be first and foremost, the effectivity of the initiative mga ka-K5. Ang effectiveness, paano sa effective? So at isang bata, uy, di na naman dito pwede, kuan, di mangyapunta, ipasulod mangyapunta dito sa kuan. O di makuan na sila. Then kung kinsa po'y concern, for example, eskwelahan, may kakulangan, kung kinsa man ang in-charge dira within the school, nga sample naka-report ng bata nga ma'am gibuli ko ni kuan, sir gibuli ko ni kuan. Nya walay action, walay gipatawag mga ka-K5, they must be held liable. 'Di ba? Mantay anti-bullying mga ka-K5 nga pamalaod. It must be kulanta na to nga harsh ang incident, harsh man ang balaod. Ano yung problema sa Pilipinas? Hindi mo, mas importante naman kung flood control. Correct, good sir. Thank you, Ma'am Vivian Benaplot. Alas 12:44 na mga ka-K5. Mone kong ginamuno permi.

Sige, alas 12:44 na mga KK5. Ang atong oras naman gidalit sa maintingwa sa Prebio Coffee. Ang kape mga KK5 nga may malunggay, may probiotics, may mainis sa tiyan. Karamit ang galing mong tiyan, ang uban, digyo ka pwede magkape. Pero if ever may Prebio Coffee ka, pwede ka magkape, makatabang pa para mabalik ang normal nga function sa mga tiyan. Di na ka mag-LBM, di na ka magsigig adto sa restroom. Prebio Coffee mga KK5. Pero ang DTX Coffee Mix, makatabang gini mga KK5 for detox sa lawas. Detox ni siya. Pero kung ikaw taas o blood sugar, like for instance, 200 pataas, nagtahasur high na mga KK5, natay DTX Premium Coffee. This is intended for diabetic person. Met pait ni sa gamay, puro nami. Isa ka box, 12 kabuok.

Sa Pikas Bahi naman, mga ka-K5, oy, good bad news. Posibleng mutaas ang presyo sa produktong petrolyo sa nasod next week sa September 15. Base naman kini sa lihok sa world, lihok sa world market sa lana. Sumala pa sa source, ginabana-bana 2.4 pesos ang posibleng itaas sa presyo sa gasolina. 3.5 pesos naman ang itaas sa diesel. Sa monitoring average sa Mean of Plat Singapore, ang lihok sa foreign exchange gikan September 7 hangtod 9. Ilaw man nga gianunsyo, i-anunsyo kini sa Lunes samtang adjustment pagka September 15 o adlawng Martes. Foreign exchange na to, taas na tayo. Nga basulan pag inyong Pinoy kay gastador. Ingon tong isa ka abogado nga from hand to mouth mangani ang pagkaon. Pagdawat mo sang kwarta, palit mo din dinditso kaon. Wala na yung sibing-sibings. Tungod sa lisod ang kahimtang karon mga ka-K5. No, basulon pang tao ba? Okay, may kabasol sa imong minilyon, imong adlaw, ay imong bulan. Sa line pang balita mga ka-K5, gusto karon sa Department of Internal Local Government nga ang tanang police dapat kabalo mag-drive sa salakyan o motorsiklo. Sumala pa kang DILG Secretary John Bicrimulya, katunga lamang sa halos 220,000 ka mga katapo sa Philippine National Police ang kabalo mag-drive. Nasdasyak si Secrimulya. Sumala pa, dili mahimong hingpit ang silbi sa Unified 911 Emergency Response kung dili din makaresponde ang police. Gumikan ka din sa kabalo mag-drive bisan may available nga salakyan. May kanina yung nagpagawas ang DLG memorandum nga magmando sa bagong aplikante sa PNP sa sugod sa sunod tuig nga dapat kabalo magmaneho sa 4-wheels o 2-wheeled vehicle. Ang mga bago ron, halos na lang kabalo na. Kabalo mag-drive ngit-ngit. Malong pagsuga. Bala na mag-drive ah. Laban-laban. Pero not all siguro kabalo mag-drive of 4 wheels. Kalabanan na sa mga aplikante, karon sa mga criminology student. Dili criminal student ha. Criminology student, kabalo na sila mag-drive. Laban-laban ang uban gani. Huwag batasan. Dapat isa man na. Uy, dapat mo niyo. Isa dapat sa module sa criminology student is ang defensive driving. Dapat na, i-required na. Since gisugyot karon ni DLG Secretary Rimulya, nga dapat next year pag pagdawat ng application sa mga bagong police, dapat kailangan mo drive. Dapat sa criminology palang daan, samtang nag-eskwela sila mga ka-K5, there must be a one module intended for proper safety driving. Dapat dira mo po kana automatic na if ever nga mahuman sila nga module, dapat pwede na sila makakuwag lisensya. No, kay may uban nga may nabatsagan, may na obserbaran ko nga may pipila ka mga criminology students kung magpa-drive og motor daw dili mga criminology. No, supposedly dapat safety, no? They must be uphold mga ka-K5 sa proper safety sa mga residente. Diba mas maingon

0: by DTX 500 NIR Secondary Radio Broadcasting Competition on Sunday, mga ka-K5. Sahalan sa kong partner diri ka-K5 Carlo Peña og sa kang Munjay, ka-K5 Rico, ka-K5 Lendi. Og sa mo naman nga CEO Dr. Miloy Kinigyapon na si ka-K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita sa Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may physio.
6: Ang physio
4: ng may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Pioneer the groups because we actually just started 2 years ago. And throughout that 2 years, naka-face me of mga challenges and, of course, mga opportunities. And usami sa mga opportunity na among nagdawat. And we are ready to face the challenge.
8: At unta, mahimo ko rin siya nga inspirasyon sa uban nga school para mo pursue sa ato of radio broadcasting and journalism. And I am very excited na maka-appeal ani nga competition kay giradihan kini siya namo sa among mga teammates.
7: Preparasyon na ikihimo sa mga grupo mao ang pag-research yun sa mga latest news article. Kaya gatuumi na ang radio broadcasting hindi lang kompetisyon but opportunity for sa mga kabataan sa Kalatrava na ipakita, showcase ang ilang mga talent when it comes to radio broadcasting. Isa sa mga ikihimo sa mga teams pag-prepare para sa mga upcoming competition ang pag-polish ang writing skills when it comes to news writing at sa pag-fix o pag-take care sa aking voices. Nalipay ko, may kaning competition, maghatagin siya na mo o exposure o daghan pa nga experience para sa manugabot na DSPC o ginaog po tunta makaabot po nun sa RSPC.
9: Going to be a great opportunity para sa tanan. Nakita din ako ang pag-inabangan dili lang sa mga members but also sa mga teachers. And as well, we are very, very excited to showcase our talent and we are hoping na we can have more opportunities like this na ma-cater yun ang talento din sa Kalatrava and ang mga youth asan na ma-inspire sila na mag-pursue yun of journalism.
10: Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Tagalog City, K5 News FM.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyohang D3 Bio.
4: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
5: Yes.
4: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
5: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
4: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
5: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay pagawas anak puti
4: because sa atay ang filtration process sa atay grabe kayo maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process so ang atay ga process pod og enzymes amino acids gatigom og vitamins labi na

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gagabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, kanna. Magkisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat, kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako ni mo. Hinaunod na ka.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo
0: gid. Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
10: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: K5 News FM San Carlos, alauna na 27 na sa hapon. Welcome na sa itong programang Afternoon Heartbeats. Kanong hapon na manghigala, inyo na po makaubar. Ang DJ nga putort, pero cute, ug lumior. Walay lain, si DJ Pam. Mayang parang sikay-sikay sa manindot nga pagkahapon at mga sukay yung tigpaminaw. Kung kumusta? Adlaw karon nga Biyernes. It's 11 na ning bulan Setyembre tuig 2026. Grabe ang pagkapaspasa sa panahon mga higala sa. So karon magkuig-kuig na po ta. Kutob ta alas 3 sa hapon. Sa ato ang programa nga gilangkuban sa manindot ng mga sudad ta. Og sulat padala gikan sa ato ang letter sender. Live tayong makitain mga higala sa K-Farm San Carlos Digital 95.7. Pwede kayo makapadala sa mga greetings, ang mga panawagan. Kay nag-uska tuig na lang, wapan na kadata sa utang. I-shout out na ninyo o kuni-comment na ninyo hang greetings. Kaya ako'y bahala ninyo karong hapon na mga higala. Ang siyempre, marunggan po tarong hapon na sa 100.1 Canlaon City. And also, 92.1 Fabulous Tuboso. Hello sa mga taga-Tuboso nila. May hapon. Especially ni Azim Randy Kangke at sa iyong mga asawa, si Madam Vicky. May hapon sa tanan, ingon man sa Calatrava, taga Valyermoso, o sa Tibok San Carlos. May hapon. Sa mga kwendera, no? Kaubanan na to nga mga vendors, kumusta naman mo dira? Tag-amping ito yung mga ino, mag labang-labang mo dira sa karsada, no? Magduot mo anay yung mga paninda. Amping mo kanunay, amping ta kanunay mga higala. Sa mga vendors dira, ay dyan mo painit, ah. Eh, bati kayong mainit, Roy, na. Puti pa kasakita, mga higala. Dahil ragyod ako na kay kalahian sa unang panahon, na.

Alright, alam mo na, Barntin Wavy na. Sa lilip pa, inubalik na ko mga higala, ha? Ah, magbasa ta og sulat. Kaning sulat ka ba, hinaning asawa? Nagpabaya na lang sa balay. Kaning usa ka ba na mo ay nagpadala og sulat? Ang ato ang letter sender karong hapon na, no? Sige, at nginin nyo sa akong pagbalik. Aniyaw siya ang manindot nga kanta all this time. Standby mo kay mabalik ko rong dugay-dugay.

0: sa K-Farm News. FM St. Carlos, alauna 43 na sa hapon. Balik na mangigalan sa itong programang Afternoon Heartbeats. Magandang hapon sa DJ Pam, ang DJ nga puturit pero cute, pero lamion. Alright, karong orasa, dalit ko dito sa itong Power Trio at ang DTX 500, my TC, yung Death Rebio, mga kaki-five. Kay kaniyang produktuha, nakagukay katabang sa inyo nga panglawas para pag-unoy na ang iyong immune system. Para din naman mag-anto sa inyong mga sakit. Sakit nga dugay na kaing ginaladala. Dili na to dalawang sakit, no? Kadili na kwarta. Yes! That is not money. So, atuan ng biyaan, o dili atuan ng wag tangon papao na to na sa tuwang kalawasan. Paliguna na to itong immune system. Pinaagi sa pagtumar sa tuwang DTX 500 Mighty C o Death Rebio. So kaning tuang power trio mga higala para matabangan mo mapalit na ni sa kamamaay sa sekretarya dira sa may proper Punao San Carlos City. Also dira po ka Sir Ruben Ruel dira sa may Peel Street at mang sa Old Altio Center Mall. Maria Luta Panilagaw dira sa may Burgos Street Barangay 5 San Carlos City. Libadam Rosemary Humampit Manihan Barangay Bunga DSB. Ingon ma'am, ka ma'am Arlene Gutiv Street, dira sa my street, Vincent Barangay 1, kilid sa Santa Rita College. Og uban pa mga kaki-five, unya na po ng uban na tumasahan ha. Power Trio, pampaligon sa iyong kalawasan, dili na mo mag-antos, mga nabuhay mong tawhay, kawala mo'y sakit, ginaladala. Alright, so once again, K5 San Carlos Digital 95.7, ipalupad na yung mga shoutout na nadiri si Anastasio Poras Diguma, si Madam Michelle Tabanao Porisima, ana siya diri ay, hi, good afternoon, naanasad ko na minaw sa imong drama sa hapon, kaya ganahan ko, ilaban na sa imong tingog, nga bugnaw kaayo. Salamat. Shoutout ko sa family Purisima DJ o sa Tabanao family. O salamat kung imo mabasa. God bless. Ay, dagan po kayong salamat, Madam Michelle, ha? Sa imo pagdayin sa ako. Murag nilapad o sa mata kong ilong. Alright, dilin na magdugay, dilin na maglangay, putla na niya yung relasyong giat. Magbasa na to sa sulat sa tuwang letter sender. Dear DigiPam, paayong adlaw kanimo ingon man sa imong mga suking tigpaminaw. Itago lang ako sa pangalan nga Junjun. 31 anyos, nagpuyo sa Bukiran sa Valhermoso. Ani mo kong problema? Ang akong asawa. Hapit namin magkupat katuig sa among kaminyoon. Pwede na may usa ka anak. Naghigog man ako siya. Pero kada adlaw, murag ako na lang ang tanan nagdala sa among panimalay. Nagtrabaho ko karon, aron na aming makaon. Unya, iniguli na ako gikan sa trabaho. Ako pagyod ang maghugas sa plato. Limpyo sa balay. Pag-usahay, ako pagid ang manglaba. Samtang ang akong asawa kasagaran, inagabot ako magsigir ang cellphone, matulog, maglingkod. Samtang nagkatag ang mga buluhaton, nagkatag sulod o gawas sa among balay. Dili ko gusto, DJ, nga awayon ako siya kinahadok ko nga ba ang among relasyon. Pero matugan ko kanimo. Na nakasinatipot ko kakapoy. Kay ako nabati nga murag wala na ko'y kauban sa pag-itiman sa among pamilya. Palihog, DJ, tambagi ko. Sa'yo ba nga nasakitan ko? Sa una ko pagpaabot sa akong gibati, ngadto sa akong asawa nga dili mahimong gubot ang among panimalay. Dili sab mi magkalalis. Dinhilang ko ito pa kong sulat. Dagang kayo salamat sa pagtagad. Salamat sa pagbasa. Kini na lang si Junjun. Junjun! Ako na lang, Junjun. Kaya kawalo kong manlimpyo, Junjun! Choro, ito na sa tanay. Dagang kayo salamat, Junjun, sa imong pagpaabot sa imuhang istorya. Salamat kayo sa pagsalig dari sa ito ang programa. Sumaw ka to, mga higayla. Madam Delina Yamazaki, good afternoon. Mawagad to ang sulay taas at itong letter sender nga si Junjun. Ay, di ba na talag siya on, ragi kayo mga higayla. Nga ang lalaki kabalong manglimpyo, kabalong manglaba. Kumbaga, kung siya kuris-kuris nga istorya, maihang pragbutan. Ito na mga lalaki ang mga amahan pero dili po tanay. Kumanaan sa ilang usa ka trabaho, for example. Kuha na sila construction worker. Pag-abot anak nila sa balay. Nakaandam na mga pagkaon, giandaman na sila mga asawa. So makarelax na sila. Maghigda-higda, samtang magpaabot na lang sa panihapon. Talagsaon ra kayo ang mga banasa nga kabalong obra sa mga ulubrahon sa mga asawa sa ilang balay. So, Jun!
1: Diri na lang sa ako, Jun!
0: Ito, Jun, oi, kumidya rin ay ato, Jun. Ipakatawa ra ka na mo, Jun. Kay nabatin ako ang imuang ibati. Ispukun mo na. Kung sa mga katigulangan pa to, ispukun mo na. Kan pa siya sa trabaho pag abot niya ang iyang asawa naghigda naga cellphone samtang nagkatag ang gawas o sulod sa panimalay iti sa puton yung kaana balahan makasapot yun sa mga kapoy ka sa trabaho. Sige na ang iyong advice atong letter sender i-comment na yun direct ito ang tagsa-tagsaon rin mga higala yao sa ang kantang Nothing's Gonna Change My Love For You. Sinis Junjun, oh. Nangayot pa dyan siya tambag sa akwa kung siya angay ng buhatan para dili rin yun maguba ang ilahang relasyon. Dili sila mag-away. Ay, kayo niyong tawhana sa? Sige. Sige, bubalik tarong dugay-dugay. Stand by.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang TTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Superman
9: for Men! Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mag. The best gid ang Extend. Food supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men.
10: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 og pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At ngayon sa September 15 na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandria Manpower Services Company.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga uy.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: DTX 500.
4: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
3: DDX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka, nagputi gid akong nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakas sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Extend
10: Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
13: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool

0: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
1: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
0: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
1: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
0: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
1: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
0: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikalagad ni mo, sir.
1: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
0: Bye, sir.
2: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: Oras, alas 2:05 na sa hapon. Kamo na minog hapon sa 95.7 sa programang Afternoon Heartbeats. Siyempre, kariga po, nandiyo yung apuntot pero cute og lamion. Si Deji Pam.
5: Salamat kay mga higala sa inyong paghulat sa ko.
4: Kaling oras sa mga higala, gidalit ginato sa tuang DDX Coffee. Eh, kani ang tuang kape, mga higala, makahatag yung ginigkusog. Makatabang aron madetox sa itong kalawasan, makapanindot sa panit. Oh, kapalo mo, mauni siya ang mupatay. Sa free radicals. O nagpaligon usab sa immune system. Asa pa ka, nakakapi ka na. Na-detox ka pa. Naka-binipisyo ka pa. Alright, kanin detox coffee mix. Mapalit yan ni sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. And syempre sa inyong tagsatag sa kabarangay, labi na dira si ni Madam Angeline Tingal, dira sa Kaingat Barangay Warna. Syempre dia at po dira sa kamami Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario Barangay Rizal ning Dakbayan San Carlos. Ni Madam Edna Bakasmas na po dira sa Sitio Maluluyon Barangay Punaw. Ni Madam Lucia Funtilar Purokfay Barangay Buluwangan. Og syempre dira sa muang barangay ni Madam Grace Sagan. Mapalit po diha nga ito ang mga epektibo nga produkto. Labi na kanyang DTX Coffee Mix. Samtang nagduyan-duyan mo na lang sa kahoy, paghigop sa mo, ani ito ang kapino.

Sunod sa mga itong higala, ang sulat, excuse me. Gubo akong silpon. Sa inyo na dungog ang sulat sa atuang letter sender nga si Sir John John. Tungod nagigikan siya sa trabaho, pag-abot niya ang asawa gahigda, ga-cellphone, nagkatag ang sulod sa balay. Mga ulobraw, nalap pa na obra, siya gyapoy ni obra, no? Isang tuod o kapoy ang trabaho. Pero di yun siya kabalong masuko sa iyang asawa, kanili siya ganahan magubangin ang relasyon. Ngayon siya og tambag kung unsao niya. Pagpahibaloy ang asawa, nga ang gikapoy na siya. Na kanabitang walay kagubot, kanabitang walay, kumbaga, sinubagay nga mahitabo. Sige, ani ata, atong hatagan og maing tambag si Sir John John. Una sa tanan, dagang kayong salamat Sir John John sa imuhang pagpaabot sa imong storya. Mahatag niyong mga tambag na kami niyo o ang dili competition kung kinsa ang mas kapoy, panagtabayan yung kini. Yeah, sakto ra, normal yun nga nasakitan ka or gikapoy ka, pero ayaw jud ipagtigbabaw ang kalagot kasuko. Kaya ang usa ka malinawon nga pa nagsulti ay na sa inyong kaparis, ay ginaang pinaka-perfect nga pamaagi na, alina or gyapon na, kung tunod na doon na mo nagkipang istorya, hindi na, mo anak ka nilang nagigikapoy na ako, na dito ka kabalong hugas. Pag-abot na ako, ako pa dyan po eh. Ang hugas, ining hugasin nga usaka dam trakan, naapay mga pilikon nga usaka trakan. So, ana sa, pero pinaagi sa malinawin nga panagsulti arnay. Sure, Diyoko nga, dili dyan ang musangpot sa panaglalis. Sa Sir John, pili ang gusto nga oras o ina siya nga tinuod ng gibati, no? Inan mo dito nga, love. Agang kahit tag-love hanan dere, wa kakapang love. Inan mo na nga, love, kapoy na biya ko. Okay, balog yung kasak nga ubra, kapoy, pero gamay swildo. Pag-abot ako dito sa balay, maura niya akong dangatan po. No? So, muhang niyo kaniya nga, kasi imuhang inyuhang ulubrahon dira sa panimalay. Pag tinabangay mo, inyuhabitan ang gisumpaan sa simbahan na sa hirap at ginhawa, magtinabangay mong duha. Pero mong asawa, murag sa ginhawa, raman siya ni tama. Wala ba'y labot niya ang hirap? So, Sir John John, ayaw pasag di nga magpakahilom ka. Ayaw pagpakahilom. Pero ayaw po kasuko, no? Istulahin ang mong asawa. Sa imuhang hinanaing. Kay abi ninyo God. Ang kaning bagong kami niyo ay kaning magtiay. Parehas gyud sila yung adunay katungdanan sa pagatiman sa panimalay. Kana silang duha. Panimalay ug sa ilang nga pamilya. Ang tinabangay og respeto may pundasyon sa marungtaron nga kami niyo ay, no, di ba? Asa magtinabangay lang yun mo dira ng mulungtad, yun magdugay, magsinabtanay. Maraming maganay pinaka-importante yun magtinabangay na yun mo dira. Kay luoy po din taon kayo ang sa mga higala, no? Kung siya rin yun malatan sa obra, siya pa nangitag obra. Pag abot sa balay, eh, obra gyapon. Wala, alam siya naman ay. So, tabang po dira, madam, kay nangayo kong mga, tumutan ako dira sa itong mga OGT. Sa atong kaubanan dari kung ano siya dapat himuon sa asawa nga dili mo tabang silang barna, no? Ano ba sila nga iuli ko, no? Na, sugot mo, anak. Sugot ka, anak, ma. Nga iuli ka? So, tabang ina imong barna dira, no? Kaya kanipod si Sir John John. But ano na po si Sir John John, no? Kay, dili na istorya ko niyang asawa. So, wait, kaya mahandlog sila nga ba ilang relasyon kung magkalalis sila. Kanaan po sila yung usa ka anak ko. Siguro nag, una-una po rin siya sa iyong anak. Kanalitan kung maglalis sila, di mag, bulag-bulag, no? Ano dali si Madam Michelle Tabanao Purisima. Sus, luuya sa bana, ha-ha-ha, damak pa, maghulat pa sa balay. Ala, iuli na, DJ Oy, ing na si Jun Jun. Nga, di ba, Jun Jun, nakadungog ato, Jun Jun. Nga, iuli ko na, Jun Jun. Iuli na, di
tuog mo dyan. Ikaw, oy madam, na kung dili ka ganahan i-uli sa, sige, tabangi po na imong banan dira. Kaya, kapoy po di ang trabaho. Mauli kita, anig dili oras, no? Wala nga, kung maminyo ang yun na, dili ang tamalaon, ani. Tabang to, ay kay iuli pa lang. Okay, nag-iuli. Takay itong bana, mamunugay. Pero ano si Sir Junjun, usik kayo ay puti pagkausika talaga sa una na gano'ng mga lalaki. Nga maubra pa sa ulubraon sa panimalaygikan sa trabaho, bisan pa man sa kakapoy, dili dyan siya magyaw-yaw. Tungod kay gigugman yung asawa, yung anak, mahadok siya lang siyag mabungkag ang ilang pamilya. So talaga sa una, kung sa kuris-kuris kay istorya, maihapra nagbuta ingon anak ng mga lalaki karon.

Again, apoy tambag si Madam Midelina Yamazaki na ano siya sa Osaka, Japan. Ano si Madam Midelina Drihan? Istoryahe siya sa panahon nga pareho mong kalmado. Dili inig-init na ang ulo. Correct. Ayaw siya pasangini. So, tihi siya. Unsay imong gibati. Ka kapoy ko nga gikan trabaho. Ako gihapon halos tanan sa balay. Imo ang responsibilidad sa duha ang balay. Dili sa trabaho. Dili trabaho sa usala. Sabta usab kung unsay iyang kahimtang. Pero kinahanglan pud nga parehas mong matabang ug morespeto sa effort sa usag-usa. Kung gusto ninyo malikayan ang away, paghimo mo og klarong division sa household ug sundo ninyo. Yes, mga household, ganamit ang mga ulo brown sa balay. Sa assembly. Ang kami niyo o hindi competition kung kinsa ang mas kapoy. Team mo, yes. Pagod ba makita, dili lang sa pulong. Kung dili sa willingness, nakutabang ug mupasan sa responsibilidad sa usag-usa. Here you want another burdens, and so fulfill the law of Christ. Galatians 6. Dito ko lang mabasa sa kanang mga versikulo ba na unsa man ito. Salamat kay Madam Midelina, no? Kay wala nandiyo ko ni mo gipahirapan sa kalisur, no? So umayo po kayong tambag ni Madam Midelina. Yeah, sakto to kayo, Sir John, na sulti siya sa amin tang bugnaw pa yung ulo. Ah, bugnaw? So, painito ng ulo? Yes, yun ang bugnaw, pabita ka ng kalmado mong duha. Kay kung panahon mang guard, nga sultihan ni mo mong kaparis, init yung ulo, init po yung ulo. Mga sunog mong duha na. Yes, masunog yun mo ka maglalis mo duha. Masin paunyag mo sangpot sa panagbulag. Ang anak mo ay luoy, no? Mabungkag. So, ang atong leksyon na makuha yun, magtinabangay lang yun, no? Kaya para mas muligon. Mas muligon yung panag-uban. Pagtinabangay, respeto. Thanks sa pagbasa, Ma'am Pamela. Yes, Madam Midelina Yamazaki, no? Hindi na mahimong din ako basahon, kaya wala po ko ikasulti di report. Ito, ay salamat siya kay Madam Midelina sa kanunay ni mga pag-monitor. Ang siya oras dira sa Japan, Ma'am? Murag mata pa man gung. Thank you kayo, no? Kanina si Madam Midelina Yamazaki, mga kakifay. Basugan, sukod. Ay, ay, no? So, salamat kayo, no? Kay kanuna, diyo ka naghatag, dragtambang. Michelle, Madam Michelle Tabanao, puri si Madre na lang ka na ko, Jun. Kay Limpiada ka, ayaw ko, Jun. Ako rin si Junjun, Madam, ha? Nakauna ko ka ganina. Di na mo siya pwedeng ilugod sa ako. Ah. Ito ay sa dili pa na magpadayon na nagbalik na ko magbasa na ko mga greetings sa mga kakifay. Comment lang niyo sa K5 San Carlos, Digital 95.7. I-share po na itong live drama. Eh, kaya, mudato ko po, hoy, taganta mo 1,500,000 sa 62 pesos. Sige, aniyaw sa ang Everyday I Love You. Bisag kasunto ko na si Sir John John, pero Everyday I Love You, Rajabay. Send me mo ha, kayo balik tarong dugay-dugay.

0: 2:41 na sa hapon. Ano si Madam Michelle kanindot sa mga sounds DJ Oy? Ano sabay sa dagong? Bitaw sa nagdagong bitaw? Ano na mag-ito yung low pressure area? Na dito nagtamaw-tamaw, nagli-li-li-li diri sa Pilipinas na dito sa gawa sa nasod, gawa sa par. So dito ko sila kabuot. Pero lagi kanilaging habagat, padayon nakapikto sa Luzon, Visayas. Yes, daghan kayo mga lugar diri sa Pilipinas kanon nga apektado sa habagat. Ang mga kasi natin mga pag-ulan sa... So ang pinlan diyo ita kanunay sa matatong nagpuyo sa mga daplin sa dagat ug sapay. Dagom sab diri no sa San Carlos. Asa gani iyo Madam Michelle Tabanao Purisima? Sige karong mga oras sa mga higala. Idalit gyud nato sa Clinica Dio Fresh. Ano yung bitang Clinica Dio Fresh para sa ito ang ilo? Mag-backlay ta. Dulong sa eskwilahan, mga estudyante, mga trabahador, mga kargador, na pinabugat kay mga trabaho. Kaya diba, Sington, magigay na, no? Kaya na mga swat kay mga bugat. So, di gina tumalik kayan nga mga lisbo ato mga ilok. So, ato anang butangan dira og power kay para dili na malipong atong tapadira, no? So, Clinica Dio Fresh. Pahiri na yung ilok dira, no? Para confidentang mo isa-isa. Ay, si Madam Michelle sa Palampas diyan na siya, no? Oo, si Madam Medelina Yamazaki, ala, una. Ala, hapon pa dito sa ila hapon, abin ako gabi. Sipa kayo ang K5 diri sa mo. Oy, aming hapon sa tanang taga Palampas. Sipa ako, be. Dagay salamat ha sa iyong pagpaminaw dira karoy. Ang pimo kanunay. Agawa sa Clinica Dio Fresh mga higayla, dalit po nato sa Extend Food Supplement for Men. Kani mga angkol o mga tatay, wala yoy ka puwersa ilang mga kargada. Ganahan pa nila o grumansa, labing-labing kauban ang asawa. Agtumar mo Extend Food Supplement for Men. Kaya makatabang yun at ninyo, no? Maligon yung relasyon, muligon o samot, no? Ay, basta ligon ang kargada, muligon ang relasyon. Ikaw sakto sulay na ng extend mga higala sa kay mga tatay din nagsigig balik-balik ang uban maulaw pa magsigig ka muli-li mawala kay maulaw di ay aglong maning nun nga wala di kay puwersa wala di kay puwersa ang kola nagpalamba na lamang kag extend sana kwa naman dyan na normal sa mga magti ay so extend food supplement for men mga angkol mga tatay o sa kaura sa dili pa ang labing lagi. So, maulag ito mga higala. Usa ka asawa nga dirin mo tabang sa barna. Dagang kay niingon dirin no nga ipauli. Uy, puglayo po tiyang Pinoy Anan. So, maglisod po si Junjun. Uy, ni Junjun sa? Jun! Sayang kayo, Jun. Wag yung tamang kita, Jun. Abini mo, Jun, sa pinakapaborito na kong mga pangalan. Junjun, good. Pinaka-paborito na kong pangalan, Jun. Nila, alay pa to si Sir Junjun Sandoval kay ba naman to Ma'am Jezebel Kagawan. Naminaw ro ba ron diya? Nag-isig ito ron ba? Panuna na siya nagminaw. Shoutout mo dira! Maring Junjun! Si Maring Jezebel dira, naara dira sa landong. Ako rang ipapasilungan. Palangga man ako ni si Mari. Ako rin bahala ni Mari dira. Nagigup, mag-detect coffee mix karon. Ay, bitaw eh. So, simbako na lang yung ako'y nalalaki. Pag-uli na ko, uwa, gyugi-ubra sa akong asawa.
1: Pag-uli na ko sabay, uwa, gyugi-ubra sa asawa ang mga buluton. Pastilan pa sa iluon na lang yung ginta ko. Kisan man yun akong pinakatay.
0: Bini magsumbagon sa... Ito manumbag, oy. Mayroon po na ng uban ng mga bayna sa nga. Mahinayak, ilang po sumbago nilang asawa. Ano si asawa ni Sir Junjun? Huwag natungnan pa niya sa ubang mga lalaki. Ito mga lalaki, itong saputon. grabe gisuntok na po siguro nino pero ayaw po nagin anak mga banas ha gusto na og maglagot ta maayo patas on regyo na to ang atong pasensya amo dira ba unsa ra pa ning ginuoy na pasensya dapat taas kyo tag pasensya bahalaga mo buon ta mubo tag buo mubo tag ilong basta taas la tong pasensya fights na Ito na lang takutob, ha? Para di mo iuli mga asawa o tabangi iyong ban. Salamat kay Sir John Jorna. Ito na nagtapos ang sugilano ni mo. Ingon man ang mga tambag sa kuaw sa ato ang mga suking tigpaminaw din. Sige, maing hapon sa tanang tagamalang siya. Ito sa isyagit ni kaning wala nakamonitor sa ato ang Facebook Live kay wala sila'y signal, no? Sayang ubay man ko na sa bukid-bukid nga bahay na wala na sila'y signal dira. Ipigaw kay signal dira kalunta sa live. So, maing hapon ni Mama Perla dira. Maing hapon ni Madira Mama sa ni Manang Marmar. May pagpaminaw ni Maria Gina Pirater akong iyaan. Ni Tia Helen Librandor, ni Lula Auring, ni Tia Maming, o guban pa dira, no? Tia Dita, o Tia Romy, may panapagpaminaw. Tia Corning, daging salamat sa inyong pagmonitor. Ay, karang mga oras, no, na nag-nanugway na mga hayupay na mga tigpaminaw nato dira sa may bukid-bukid. Sipa po kayo mga radyo dira sa bukid-bukid bahin, no? Sama ta dito sa amuan. Dili man pwede mag-tibuok oras maglantaw ka o TV kaya doon na pa po kayo sikay-sikayo na sa muna ingunaan na mga orasan no kanang sakto na sigilandungoy na hindi na sila kuha dira silang sanggot sako kaya para mangumpay na no si Papa ron to ano ros bunto nagpatong na ron dito kaya butan magkana si Papa good pwede na siyang liwata sa ako narapod sa bukid tabangan ako siya pangumpay pero kanon wala naman ko dito Nagana po na ko siya kwarta itari. Ito eh. Sige, so... Buwan na gito ang saktong panahon, no? Alas 2.48 so, na gito sa hapon. Sa tanang taga-merkado dira sa Valle Hermoso, sa suki na ko sa mga bularan mo yung hapon. Siyempre, dira sa may Buluangan, Guadalupe, o sa Tibok, San Carlos. Dira sa merkado, may hapon kanyong tanan, may pagpamaligya. Sa may Kanlaon, sa tanang taga Kanlaon, kay ubay-ubay po taga mga listeners dira, no? Especially dira ni Steve Flores, may hapon, sir. Sir Elmer Sagan, Sir Jeffrey Seryu, Sir Carlo Opinion, Sir Jeannie, naglarani, kandilot mo ko. Iskirida, no? May hapon, ganyong tainan. Salamat sa pag-monitor, dira po sa may Tuboso. May hapon eh, sa Calatrava, salamat you guys. Sa mo tadira sa Palampas, no? Kay Sipa, kay tadira ka ron. Ang ping mo kanun eh, kay murang itong-itong na yun ang ilok, ay ilok langit. So, wala na kita isa katong panahon mga higala sa Lunis na punta, magkuyog-kuyog po man. Kasi ganahan mo dira magpadala o ganang istorya. Kain na ni ipadala dire sa ato ang page sa ato ginahatagag pantagad sa iyo mga hinanaing dira mo nga di yun mo kapagawas ito ay nang tambagan sabi ninyo ako otro pong talambagan pero lumalaban ragi ko din napita I really do my best to do my duty So, karoon din nga po na sinatingala mo ha, wala si Lolo Pasio, no? Katong tigulang diri, no? Ni Kalir Tatong siyang salmot. Pero ninot kito si Lolo Pasio ay. Nagapunta to siya diri around San Carlos, pero dili, bawal isulti ang lugar kay confidential, lagi confidential fans. Dili siya pwede magpakita. Ay, mura magunin siya si Mary Grace Piatus. Confidential na ba? So, si Lolo Pasio ninyo... Wala siya kari kay doon na siya ay importante nga lakaw. So sa Lunis, manghinaot ang makaubay na to kay sadya. Kayo masadya ko na si Lolo Pasio, no? Kay tanda po kayo siya mutambag, no? Ako, di man ko tanda pa. Wala pa mako training. Ano, tapsing-tapsing raman dyan yung ako. Tapsing eh, kumpi! Charot lang, charot. So, manamilit na ta ha, pero dili po manamilit sa dayon, oy. Magkaw lang ito sa saktong panahon at yun lang ang at yun na lang ninyo ang programa nga El Castigador kauban ni Sir Arnel Dada. Mas 4:30 sa hapon. Adi nga pa'y oras mga igala pero dili na ito ah. Sige lang kayo salamat ni Boss Doc Ramil Uy, ni SM Brian Morden, apay nagpahawol rin ni Aldrin Jamante. Shoutout ko sa Putoy Comedy Vlog. May mga Sir Aldrin Jamante na sa laag mo ni si Sir Aldrin. Dada.

0: 95 News FM. The lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga pasakit. Ili na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsol sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako.

0: sab si Dr. Miloy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom og DTX500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
0: Kaadik mangod. Sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
1: Pagkataasa dai no?
0: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon?
1: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
0: Mauraw ta na.
1: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
0: Mao ginay epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
1: Muday na.
0: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
1: Husto.
0: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
1: wala kondisyon,
0: wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
1: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
0: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
1: Unya, Doc, kini pong acne.
0: Dagkong bugas-bugas.
1: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
0: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o oh, undangin na ang mga tamis din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobrang tambok.
1: Oh.
0: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon o gamay na ang ilang leptin mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra lang nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka problema ka sa metabolism.
1: Husto. Puan na tayo oras, Doc. Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramuel Nagaingon. Mayong lawas at imanon.
1: Dili pag-abusuhon.
2: DTX 500.
5: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalis sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man tag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ano nagbawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinica Dayu Fresh
4: para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayu Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayu Fresh
4: para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala balasang may gana magistorya sa imo bangod sa imo nga bad breath.
8: Ew! Yucky!
7: Mag Spore Biotics ka. Clinica Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Asa magagikan, bay?
11: Gigan ko bukit, bay.
10: Uy, tingala po lapo kay mong sakyanan.
11: Bitaw, mabakarwash gani ko?
10: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
11: Bay, dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
10: Sige, sige.
12: Jukax Car Wash, ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash, na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
13: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 500. Ato na kini anti diabetic property. Samosa, Charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Sa pinakadulog ng butikis sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C, mag Mighty C na.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra.

0: Ani, kabaho-baho pa!
1: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
1: Mag-Clinical Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili! Clinical Deo Fresh!
2: Nagabasa na naman balaka!
1: Alay naman na ya! Amo na ang basa na gusto ko!
0: Clinical Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili!
3: Masakit ang tiyan! Masaminabudlayan sa pag-ariya! Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. SAS 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
7: This is K5 News FM, your official news and music station. Get encouraged and inspired by gospel songs.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
2: Mayong gabi, tanan ng kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong nga kahimtang, kaglabaw sa tanan si kayong lawas. Kagdalayon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon nga padayon siyang lungkod sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpakamaayo kag sa sini nga kagabihon ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo tanan? Kag ang tanan nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kahimtangan, kaglabos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no, hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama, nga dayawon ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton na tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon, sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon, kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyuanay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit, sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas, kaya din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay makapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang gintugas ang Dios halin sa yabuok dayon ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan ang yamuok way man gilpolos. Pero sa tubangan sang Ginoo perti gali kabililon nga bililon siya bangun kay diri sa aton ang ginutunan labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan importin nga mga wines kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Gimit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kangay sa aton mansyon subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon dayon dire kun aton padayonon siya nga mahambal naghambal ang Biblia at kag mahambal ta nga mahal sa tanan ginagamit mahal kay galika kun padayonon kita dire na kita dayon makabalo kay galika dire sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 sang mga maluya pa kita si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may manginmatay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpanginmatay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasag-uli kita sa Dios. Pagi sa kamatayon sa iya anak, labi na. Labi pa. Karon nga ginpasag-uli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point diri magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa aton na nga nabatian, inyong nga nabatian, gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Dios noon di pa kita Dios noon mga maluya pa kita di ba dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may manginmatay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban. Amo man ang medyo familiar gid. Jose Rizal Lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa kustisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino na ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga nitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri na may mga tao nga manginmatay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. angay sa buhol, halimbawa, sino nagpatay doon kay Magilan? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buto malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sa iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pakita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala gin pakamatyan. Sino ay handiri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay ginapinan agon nga masalbar maluwas may ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga muna nga sala, paglapas sa kabutuan sa Ginoo. Muna nga sa bersikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Diyos paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok sa iya nga mata kay nga ginbaydan kita ginbakal kita sa iya dako nga bili sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos ginula dito sa cross amo nga sa bisikulo 9 kay Jesus buhos sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Diyos paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karun nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos nun pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga bilidohon katama labaw pa ang imo bili nga mas mahal ka pagali sa kalanon, ilimnon, panapton sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karnero gin gamit. Dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman bangod kay ang dugo ni Kristo. Walay bisan sin o siguro nga makakumpyot kun isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo walay makahimo sa pagkumpyot walay computer nga makasarang ngaman bangod kay puwerte kamahal muna nga diri makuturan kun basahon ta man ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 18 hasta sa 19 kag 20 nagsiling diri kamu nakahibalo nga gintubos kamu indi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So, buta malon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, buta malon, sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tao, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos amo tambalon ang amay anak kag Espiritu Santo ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa amo na nga ang amay ang anak kag ang balaan nga espiritu naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos kangay bala sa pelikula di bala ang pelikula may ara writer may ara director may aktor may kontrabida di ba may aktris tanan kompleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer kag director pa kag actor pa. Kabalo na kita. Ang Dios labaw pa sina Naaman, kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa taong ilang himuon sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang ginsilingdiri ang Godhead, ang Amay, Anak, ang Espiritu Santo. Napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang Amay, Anak, ang Espiritu Santo. Naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano. Gin pamatuod, no? Gin matod, or gin pamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga silinga tani kita magadayaw, magapasalamat pirmi sa Ginoo bangod siya ang kadako nga gugma sa iyang proteksyon, ginatipan kita diyan pagkamaayo. Amo na nga kun aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dako gid nga interes, dako nga tinguha. Ngaman kay diri makita ta ang gugma nga ang tao perti kagamhanan. Kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuok nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghimo ka-experiment, kung hindi man siya mga polos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Dios nga hanan katawa. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila. Bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon. Kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan nga gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplaster na ang script. Di ba lang? Aran si Kristo nga siya ang aktor nga
3: Alan, bilisan mo baka
2: bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, amusta na sa mo ang nangin mandinalag-on sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man